0: Barafatai, gudfali na kuro nes dog dying sawa kelka mina kainga. Namadog ye kawere ng barnga si dong ani sunga al kele ni kogul. Kisen se barnga al bundul na bago ti tetebe ne donga bani bara Nasruddin donga gi ani dog al janna jago. Dara dingi ina zim mabagi sen se al dara dinga lai ba jago tu sinin kweng. Nasrim menja na dogis gwa kela kita lgi inje gila asunga teka tinkenga asan dingo resi jago. Ine bara bara Abdul Aziz dogi donga ani aljanna jago bara Abdul Shafe dogi donga ani aljanna jago bara majiram bayen kigavalay majiram bayen Sabir al-Elna Fago dog donga gi ani sunga na majiram bayen Ahmad Ali nangi dog donga ani ine nama dog bara Isa ke ne dog donga ni Isa Ibrahim dogi donga ani sunga nama wala lang itrik bara Sabir le aring nama bar ngakir ngasi dong ani bara Sabir inkwa alkuel alogal aisin kering alang ki daeng warre si lotok dong atok ka in nama ye utonga alki kan na dieng in kirting sunga alki kundul nas insi kundul na insi kundul asang sur kirgo in nama sunga tagati ni di sabang ereng al janga lo idlena ji janga na baru idlena ji janga aisan janyingi na doga sa radio samar si sunga ferraja na lo ngakir ngalefago na doga alang isrim menja kille sunga nas gwa di njurung asa ji jaringel al di au izgen ki kuela lang deles kunyungo asan dayin warre si kisen si tabung kago na alam kundi na ye donga tog eng kangi idi neski kwa kul in kumong dayin warre leng ki al tulega na nga suru nga kuel marang al koto yung alam donga tog eng inga real ki nga si jundi na kundi ba alam ki lo tog eng wala gala alam ki kwa nyeti ni kwen donga tog eng nama kuel asan duo bi duo de lo ilale alie ke asan nye erring asan ji jering nas ijiro injubu karo kasi ingusi eringa na ji asa ilo usi jeringa na fila asa ingusi eringa alan kel na kwa kul lotok kain jurunga lotok kana kain kilmanga lotok kana kain utonga kula za kang lotok ka na kaungi na daim beratok si inkulo nina altore kain uwa na kain abonga gani ki siming na ki joingi na ki bagi na ki utonga kela kul aliyay na ki DLS kiwi na ine namas ay indog na barang si donga ani kita kiyong ko na irinyenge asogis aming sunga aming dog si din jal dewle kwa jang ni kiyong ko na kaying gutfali ba jago na donga jani aming as gyanga ba namas dog daing bera tabung kausingi na ka sunga agis aso aming ilo aling namas dog kaying na dog kani abaylo na kwa kaying ba donga jani jago
1: aso yaki barai kisi ina barang dogal yana ki ina bara mahadin umar ke ke borai ari lona dugi de dile akeba nan dog dambara mawe ke mawe kamiske na dambara Abdul Hamid ke ke borage skam min songere nan dambara ke Yasin Zakaria nan dambara ke Isa Ibrahim so Samira Saba ye dambara sabe si en jijwa kise nan dog danger fa kenar min fiya munasa golo aragamee do ko sobe skamela sabo kiboray ayna ke borfatay kwa kitali long galkien kona kwa manyetti mbadu gye na bogel badi en orientari na indelen wol galdan orientari ne indelen kwa nyetten nan kin kona kwa bajibe je na jago tari ne jabo
0: asoy kise dog barna kinja gi don jani nyetti nin ko en rede samarin tuskele bang ne ki don gi kanni songa na nama do kwala langis kwa wala galti kay ne ki bin kirtin ine nama do kwala lang majiram bayle kawngi dinna ine waring basilong altirim kyanga na dele kara sunga na tagatin kyanga na masilong al yakwela lang finginis ille sunga risungo aisa ka imwa ala kwel balang utonga kela singang diele kerel al yenge na duang am ilole na ma dok imbeleng al kwela lang finginis dele sunga risungo na alang kagil ka utonga ge al duang am halang ki utka na kundi ni kelele ko al duanga amba ndokal iria ke ba alami wasi jago
1: ke borai na ke bora batay do ginal basilla dain leila ka inkidik na imbeleng lompene te o kin si ala sa son akwel marang ala kundi balang erbet kin si kurrombia aliye erbet aliye na sitani kise na ba abain kwalang dombaren den dio kong eliye ni ji warin gwe na matangila ben kenal kengal surung ne jaba jengal au surung kense ala jaba maral jawelenge ja songa ela kise indik na do kedi en palete ye lompi kingesi ayela te wala dulding kwese altewa a yesa son ko dulding kwese ena te waba alanke na del dire ke namas gal jato uton ko sei na dulding kwese do gal tewa en tewa alan burunga wini ena te waba lo buru to ngindu tewa bayan kwa alan e wana burunga wani buru al ai digal yen del dial ki dele kain na digla illa dik aliye na dele kwa kania aliye na jawili na ene kisen se kinama coming in lole ki asan ki nel bank is erbet kurompi alan kayen altarin yakin deldin si kawno duobi duo asan in iu alke in deldin dio doradi ke ya de irel ke na sem beto adi irel bana sem beto na elo lo doraye lompi kin walgal ki muto adi le manin jamile njeng mara la doran de njando ye jamile njeng aske balangi sinama a ya sa jando bi ya la una je ene kin dora sa jando bo walal ki dora kerjo lakin lolo kina ten sokule na melon uton asan kit kaisi kerrin ela unegi ye indel di giban janges in long itel asasi moy na asasi moy mara lolo den si mole ila tabukwangi a na mara ye na lompi in lol do gal ye na sitan king uton pe wal gal erbetel na king uton wanan kwa dulding ko sanka alan awna songwe re queen gal ye ne tore korron afia in lol dulding ko bani fenas ken si kala mesian khalas namas inia ye al dora dungo inal ela na namas dok inya ye na ja fo ines ba walu ngumel jawi marial dora du ene jawel du te ela wu namas ya namam melen ka do njenga alba yengena ene engena lagi lolo ki ngolan do wi do nuy kering jawi e lompi ki ngasi e le ette ba interim bi al dora kwa ban jengwa ala bamba ay al dora kwa ban na ki namako do ngutu ki sikering al du ti alangis killa sogota bu ko an ken jenga simopia al yene jawili ki juro sande woro alan awno kuro ala lombezi ki koran songo lomina kawba ayla jamala jabanas ulu aw na ayla jamala jabana kafia na asa tajmil awnaka lolo inye fi nihaya bayna duang nasuru am ini ngunsuti illa ton digita jabaji jora sandele jonas dele jafo ne sabaso ki brain borbote
0: asoi na barafatai ki se ini albajia jabaina ye indalang baye ne se na utonga ki se seba se na marang nanti ni leki se sunga taraya langi duo inkwalang se ti kwana ki ngwerige marang basilong alam mulo le kola komala ne kilmangale siminga ini na do alangi jundi ne skikering ka kial duldin kwegang idine injeri mindin kilmadiyo ke aljijang na duldin kwegang asanji kidin suriji jeyum ne kidin sikelmaji jering ne jis jumon kinsi min duay sanga kwa ba idin ne duay sa kwa a basi long ni nal jana dorang eri jilong na mai tir gari juro do na mesin kwa ji ja jegilala din dorang ji jana tir eri juro yel jio jangi ere duay ba kai ba hai hai nsp marang ile ya ile dorang dem mojizi ji janes kamile njo ne jial ji janes kamile njo na mesi long alang sunga futo jaring ilole na asan jeim na asan jumong ka ai sing age indora si na ai long asan ki ai dora age e barafata ai ki sense algis ilole inan tarasi ni gwen jawara na mes do kayin e dying aldi in walagal kayin belanga kinas aginye ba a na mako elalang kangina abo e tajansi ki abo e panen ki abo ngakele kering hereng kele singa
1: ka abo gadu mongkela
0: e na kering hereng ka ta abo jang yala injwa abo al kila abo ngakela an kirsing wala galal kila uto an kirsing ali yengena kaing abo ngato ya kwage oto banjumong e ne simbeleng ajibal bas indalan toyje yani baba ki jur bal bas indalan toyje yani na ba wala lagi wado yani ya tis toye ke ba do diwo yanza
1: asin
0: jamba in lo na modo ko lan e gis itirin ko en jaro kain kilal ki ngolungal to yage ki ngasi dok fini ha ya kang suto ko ndie wala
1: yago kise abako gona ke gnete amma mending ina lomba dulding ko nden sabako kan uta songa ke ne lombe min war fiana dain sabato yage ne kel na kumo eten sokna to yage mara namay al mitil biji jo warin abasto ye ajemba diwo asin jaimba na ba to yake wa diwo anke ba ina kan ele une to ele yen diwo sundule diwo na ma to ye na maske diwo si el na ma ye na mingwa dem den ten la ma te na kel na ilole inan kago mara kidi ki lole kana mena men ina ten sogle duwo bi duwo alni fiya na den abose hadiren fiya kise denga bangi asi ya denga yangi asi kwa kene kien kuku ha direngawe kwa kene kwa kene sa son keleling mara kase bas long do bi do den kuku ha direng piana den kuku ki ayanga di runyo den bisara itasa ke kisense denga do gas long ba sanke kaun elawune ki denga bukul na den avo yesi al den kuku na kuku ye do ke tatawor doeti non udon de ke negal atinen atinen atinen kwese sa songa kwel walgal abwaliena atinen sina sa songa kwel aldinga dinga sfi na gorren dinga sfi na mitira dinga sfi beleng na yeden kwese dok askwa ba inaran tore kan elone ne giaba jona jere kan abwa atinen den daraja den kwe dion den daraja kergel karutia abajumo eten sogle na atine tongi de kirengi as itik iting iting erdile kuse kuse kane atene aba en kwal jail baden
0: asin jarba
1: baden abalo duiti na ba nyana den abon ko kop iran poi basini o karas dinina al amani rito dogala ke ba du bulu kisse
0: alangis
1: kasi kojo japia yani in namaka nemes capability ela toy nama yenes indigi si himaya fi al yene juni na kenes janake ki ga ki korasonwa mening ki bisarande nyani bisarade inni den ko sen bilangi aba jenki njenga na nyetin alba diga wu sinan jaw aba kinin jaw almas jenga si ma ye maraba kinin diga wu kin diga sinan jaw jike regal ma durum jey dama ka wu ele nyetin to ele kin na undula ya na la lomba ele kin ele wu na abu mitelas ke nas ka beleng na e akera mitelas aske balangi squa na e akan diwo yo wala e gen na abu to ya ba wala e gen na dama ne king coming na abu dugi abu akan banang e zikiri kasin nan gi kere le galang ay kin na dama ne king coming kayen wuto ke tal kay na torik abu goldumon na abo sabang na abo fanning kela alang yeng din a de dayum karin ina kawe ne kiyan kayin ya ketere adi kiyan ni ma kela kawe ina kayin na kamun ina kiyan gorra kela kawe kela nsi kwa kital kela nsi hadiren kawe kela kwa mazuza ke sazo kela kwa hasades ke insa son settin ela una kela kwa le mitela di kume na kela mitela ete ananke ananje na ke yoro ngajo kela mitela se asin jummo ba ke sense na duwa bas kela mitela se ke na starif eten sogle yaba dure na ba duoga girei nana mena ki incoming ina tu yin den sabba to ye ki sense ne gundi alan di woke nana men coming lole uto ki dalba go kayen aba to ya kira kayen jel aba on kwe jang king aba on ken koran ke la si julo alan king aba kwe king aba de ngi ke la sin kurenti ali na kayen dei na de ngi ke la sin kurenti abale de ke la bordi yo kayen adiga sulon sabba ga sulo ki mba murmura ke la kayen adika otan sa son ke la ni ki do gas kalumba na nama si long kingwa ngota kiwa kinal ele ki kwa kernan ken bullinga egel bingasi albe jiti na mes dar perdre rengel nes nefie nes ki long pin sa bako je pie nan si gidi din suri din nazara kwa sa ban si nan si karon yal ngiti gidi suring din surle dok nan ki se dok ki kilma murta jam
0: murta jam
1: ele wune ne ri ya sa ja aba kwa din die yo bandin sore en shakhlan joye kase sa kwa aile kulu ai kamina na kase kwa aige kulu na aige kulu ela winna king coming ina abon kwe otoma kitalan kan kan kan abonga kawenge na king iya kawenge ona kikelen kin songa ngere kiting alan kundura na borun wan kien bulya ka bin soronga se kwa ndio soronga se lo make kai asoi
0: asoi ki barfatai a ore kwa na doxidain sa wakil kama sikir na makai nga dognes dain berate bunkago idin na dogis kain selima dinga kainga na asoi sa ming na barfatai

0: Asso, chi vorrà una buona fatta?
1: Asso che saming ma giram bayin baye nas dukkan nas e ko sinti da imbera a namang ore ko adugal kines kel kaming e ki se na sa waktu ke di kumo a era bawal toke yani al bara duo yani arkas ke na ding e bele dok sunga ki sen se a tagatini yaran si kel kam nam bagi ka di ne ki kaim bullinga si ke se ko la lang ki korang pul ay duo leng idnes ke nga sa wag la janga miringi la duo la janga duo ila la janga al si e ki sen se dai ngore si tubun jeni
2: e dang arkan tawan galangas dio ke lo unje la na bat iting mera de ke na sa so si moinga
1: e
2: na meting bat ke ngala ko na kin ke ngala ngi na jene lenang
1: e la la do ke asos kam
2: ko na ke da ngore ona ke ngire di
1: ki filan zinal bara wari nga ko ba sabir an ti kain ko sur udo kit ke yaran ka zan ko sur ki baye oto in sawag na in filan na in filan na makul si kain ko sur kaldo nes do utka anan si kain beringa wala gal kain do mo to bun ka go lo si na do gura si inkwa al sunga tagatini na al kiboray baranga bidda kidogal bilong na banga banabela tawagis al disunga na sogis aming na borafata gis aming alang kago dogna surunga si kikin utonga na kikin koranga kanyinti na ilang iring iren na madukwela lang si daing bera tabung inkago kise akwel balan duob duosis a dan sabba inti masaki yasi ko jo yanga kin kamingi walal bele idi ni na kaminga likwala nan dozi kelmo foyaka maran kibo ko la san kalung atilon fin sabba kenga atikain sabba ngere kenga tidai ngoren sabba kenga atikwa kenga nungi ngere kenga algi kin si kalueni kibo dalini ko en insi na ko la san kago nas in kwa bial kain kelmare bang nan kain jurun wale bang nang lobi lo wala gal eribi erial kanna kaw alba suri na kanna kaw nang dai suri ni kadiki alla en wore kwa gan na namadog mitil dogin belen asi ire tilal si jumong alan jenis di mbaraker si jawli kangi idina iyal si alomba alan si dogiro iwi na jenis duo ker si fali kin namadog yani domboren den di uzo kin si no kumo iti ila ina lomba si ki kwali songa kalung wala si di ila songa kalolo bayla iti ilai namasgal jenis dimbar si jalu dimbar namaga jenis kersi fali ker namasgal kersi fali alan ki jalun songa keng nadok jalung daing ereng ines uri baninal zaman kwa kemini kainu wal gizin kemini dog inal turu ngandeng gudi yang ho ay balong unim bele si dog badua kene enes berita bun jebua wala ganes bele kwa ala hasabal ki kain kilmanga tulagen utong asik kwa sekeli namu yendo seke neski indora inang kergi ngi lahadi yomoto ine namadog awel balang jiwa wala sunga ari laki marang wala ngi jisiti nani majiram bayan alang jijago ine zigi jwa wala gana zigering ding ereng daing warre siya ding kwa inang kul inang alang ki nui ilakani ati ki uto kul indiang erengi ati abongan sabay ati amongan sabay ati kain forengan sabay jago
2: aso ke barai ke bora fatay na itin jane ki sense eten sogle orra kwa ki al kainang delin diyo nye tinki kwa ki sense sa songa kandando kwa anto ya kang al kain delin diyo na dok asangin kalom ki ringan songa ringan songa ere baki da yengere ele nandok da yere ele ne ki sa songa asa kawala na riya kanga nang kakire kanga nandok ya kayan uto al kawado ki sense borun ba sen feri yanka welo un ki daing sabba uto ki sika na kwa asken yi ba mara ete ri ala jundi na manye ne ki kawun na kering nan kawun na mai al delin ko ambulli ganes a futoke ha ko ambulli nga na ko ambulli na ko ambelenga na kital kel na ko ambena ka bana do kan yi to ka na ko ambulli ya kidik ina do giye do kidik aban ko ndien sabba al yi ina do giye nske ngota ale ina ko zinye na do ko la zankien zoron ase kingol kin na na mayenge songangere lompin sabba na e lompe akwelba alanki ko akinin lekan na kiya zakalom ki kwa kelenkan alko enkera kwa Shab Mukhtar elouna eten soglan yuma orre duon walgalan del dinyet le duo yuma nas neke nas boruki ken kona ke na alan yuma na do uta ko songa ke ne pi na borun akawe ba ari long na guti kitabu na pissin kele na borun kerna akele ba inna makai lompi kinse ko andi no me yaa meram lompi yaa ngi kinse ko andio marakina mabais longal etrik kentenge akira si bagia kaba al ilona alangis kinga si koranga songa paliyal a minka yu otorale le inen tinja mail kele mara mara kai yu otoran ke ayangan den tasle na mangal el inalanda le pago in tasle na buro poi na buro dik poi na yene kinga si etrik dan yiro ki lomping etrige kergal gis fiana to ayawi namadok ayis kergal pao to ayijawi eten sogulal ka elna lompesis den tare au elale kwadil luna ki dombren den dorai asan na asan ka siam amun na asan ka na ka na ki terige it as au ba ali longal yekuel kidik kazebas long elna madu giena koroi awle dok lompim belesi dok den ara akaraba baka ana ka e uru namadu den ara akaraba ina ka un eten sogulangi jumana duo longa dian namadu duo el nama dombre pali nama bang uru tabung bang injing na dok basin dongorin del kwandio e kale nan alunal baka na guta marabasin jingon sin jua aisin min de mining el si aisin elba nama ena gutal ka ena lomba deling alba uru ela mo uru yana tabunge lolo yem mini bab bele na bu ena duom berke bele be bele na dim bere jissin nama ena kela duon dem bele dok ena lang a enga ilolo kina men coming kisense ki no sakamba na ki kirakan na bezat kan abon kwasi wasin osonwa kai merama ki kalamsi al meram dange yi al kakirei maraki ko ambulli ga sorwa sin yokoya bawiti ba alangin bawasin kien uno akira pula akira baw anan sor sin yokoya bawi bi awuna inalam bon inal min evel kain abon kaini na kaini kisense di lo tarakene birnya kain wala lomben sabadogal a erta kawe ba asan kati en kin alkuela sin eden source en jengo kasi lompi poka aila piaba na kasi lompi pota aila piaba na ka ngui kado gal masuk ona puking olo nama kene jena supai nama ni ya na nama jonan kati en ajulo e kimmininga kela sa di no ya e nandu giona ja jio rel dingine lompi ni ding halal nan jona ke kati en ajulo kati akage aljanes kera karaba jundul ala lombin den jarum si khalife nja a nanno kerje lolo ela eta rasaba kisense a tordo dan jal fagol gal dan ni di kanadok a wasala elam le risgo e do aba ingwel alan king kanisa den ja walan do sa den ja eler puka asan piba alamba jono ko andi don aje ni matuka barak mara ina ayba adilona ko apirige no ko awege na kwa weng auge na kwa di kem buruto akamba kike la kwa nyeten ay sin kayti ranka ona en si don ay ne elona ona sele unse sinanwa ille ki kwara kinin en na ten sogule na bayana ki incoming en na kayan amma biki sense birnya bang na elon pison ate atewa a kien jaluma ki kwa ngin nan kergelge bi abani ba alanso a ela jalumsi ki kien mening abulel a albundul asa source banyiti alkien sorngon nosgena lombe na la piaba na kela pula albi bola singe sibiti mala a inna na mayna korrofisa so na mayna kayen kani si for gal kayen a abon kwasis doina ogel kela ota pula kela ende nja ngoro si bro alang do na lombe na do si kelma jele lal kwela nan source bi anyere wilno na kela kwa
1: asoy kisi majiram bayin asoy samin songa na tawis aldi aldo kore kwasi donga enen jani barnga e mawi aljei nga donga gani sunga na bara Abdurrahman dugi donga ani aljenna jago majiran dara jemila donga gani sunga jemila bakar donga gani dogal jenna jago kisense kikweli na ngalang amonga kundula na kaugitia na kajisi donga gani dinne kikele soga anyenge sunga jundule ngine ding arka jawgite ngine kingis a do mo jawgi tengi ki gabalai kingi do mo jawgi tengi na do gis rimmen jangi maran soga king basilonga li tingori jangana askalum bodog dine ki ken ko jangi a ridigla ken gis tas de keri maran ko lalangi sin kwa lobi lo ita janga alang tulle jang na alang ki simin jang na alang ki tulin jang na alang jundu na jawgi ti radi samarin darale neski ki rimmen jawgi dine ki de sikalon abon ko enden juru si na keng sikanga ke lalden dio ke ne undunes kinga si fegel ni kinga si kis beleng ni kinga si kis rimmen fi kisense dainga bonko he heine jamba a marang basilong alkojo jange ne kinga si inen fie marang kalon si kisense ya forawe e al ia e risunga gis min kinga si dainga radio nan kwel ki se alan sogote bukwalin do ilistawo sunwa kaldo asanyi ki surun azi se kinya na ina lombal bedelli ni kwen among asini don ani maran ko kulti don ani al ini kundula na kawe da tuskele na warre kulisi don ani ki sense idine ki dayin warre si kwel ki kilma lobilo alkan nisi inkay meldo ki se warre den suri si al kwel al yo warre kangi idine duwo duwo bas inen inen tabukirel na dok den warren eren nuy jaweti na fingiti na low na imberen gise al ilong wala gal al in eri alanki dere sunga futo kerel al dayen warre idine warre imbayen eski yosu surrigel na ben jual dayen togi dayen toga ben jual sen kiel lo jaro tagasin jaro baran kiel warre kaming idine yasen kaya turken nas dayen warre tule karo alanki ilale dayen bam ilale sunga tabunje asan utonga kille sunga tabun kalung ine dok nama dok sunga tagatini alan dok kain forenga si donga kanni idina nanden tini le basilong forenga dok sunga kina kunyinga ati dokenga ge ati apanga ge na donga sunga ngere nama dokwel gal dokalang kain baranga na kain gutfalinga na amfara kila aldan shuru kain gutfali alain dok jagone yangasis tawa jallo idi na ba jongone jigle ni ma kulle ngasi ba yenge dok na kay ne skaim forre ngasi so ma kawlitiana dambele skawlitiana uto kinsi inan kalita ma wala lan jago dok ine dok yangasi don jani sunga na dok si injwa kinsi dok ali kin ma si mo gaini ala ni ma kulung al yenge ne inan kunyinga dan wore forre
2: ke borai na ke borfata men ni na meram jamila se kise don ani kisense alina unduna pegel tarasindi meran jamila unse taban ki ke gavale lo de angal jeldo ninge nang mat ki abangko en ken konela na manning abangko ay baba manning jalfa gina abangko en bona ki kwela san ki ke muzaya taban ye de ngararan wal gal ningal abangko lo de namagal wo don maraki bakela kona se kamming ali elne ki si bolona ke pago jamila don ay kanni son wa ki se eteji meram jang nanji yanaka kire jang nanji jang nanyetti nji jang orren yutuma do nji jang orren ka kirimba jang abaloni jikka kire jang ete ki etelena kan uto akarin nan pinga songa re bakangu ela una mera min kuro do putu aska ngaba ki ben kam alba ki kam basna daga ramadil mara un sele na makel no kumo na konjela min alele alki meram si ki ko ambam tabu ko alle kaba na alki meram si a ridiga kaba nas ki ko sa mbuskawa na alki meram si kan yoro ala korti ba kinna na maye ten sogle ayla junde dogasan ki boro kamba awala junde na kwa kelena dayen jabel kafena dayen boru dio kore na etena ki ngutan ga marakalum si atene lona ki meram si to askande ma min war meram nke njuru nke njarringa a wonga le songa ki sense abelono portakane aso esa min gina yelna jago a awna jan kerre gi wure jindel mbela wuni ji tagatin jandin bele asa jawgal ene na dingela gundul ki ngasi yenes kuro songa nyeti na barnga kital dok kuruas ke mbalanka gol wala itin se kenga na kien surwa sin kelwe al wo ngas yesin gamme yangal nyokege kelan sin su jwa lolo al kwa kuma ten sogla inan so diwoi wala gal kenal ten diwoi wala gal ayanga ki wo gena elenas kwa un se kumme dombra so ngandio bi nyokke ala bamba al kwa kenan na bikien han alantara vitara beren na ilole na ma istawa sal din yela unduna barnga kenan dok ona kawo na nabado gola na ngwa boru dio kanje nga alka imbar nga kisenze elawun niji duo abajena elongalan duo jando baki di abas di ngulug jeng ela kisenze jiba duo jang mara abas di ngulug wajemba walgal din da ba ulug as jemba sanye si jewna jenes duo njew torek dora ban ban duo basim bayte na may bago den sit na may na kin kamming abadaim belen sabakai nga alang au kisenze na nyetin tabu wakarin kawe na kai nga na nyetin da bele sika dambele al ete jongone jegele ko ambaru ngale ko akere ne kiyen bena kiye kiyen askawe wala tayara taskawe ne irikenge ko akere amitro askawe ne irikenge wa amitro askawe ne kayna kayla o ta deldin ki nyettingal dulin ko kikel makwel ko akike mbela kele nsikawe gida ngi sina jwaba dain kele ndio asake ba kele ndio pis sinsike ela una egel na ina kidaile aba mankin gwal ke enes kiyen kele sitarin nkawe aba jona gele kidale ni kabe taqriban asakirin al taqriban 8000 belegi na porin belen dio kabe na ken ko anaskien a long apan kabe na ken udon apan kabe ken na ken na tarife te na kina kainas dokai na barnga na mai ausen au duo bi duo alang awuna guti ja aba ilong na sporsa jay na awang kwe sigal doki sense ne aw sinja na so kweti ke na bora bay ba jonas mara kwe buja na yana som diokari a yana ki bar ngang guti ya ela wong na bay guti songa fya na jiro guti ya vanyu mo ela wuna ba wangwa deke ngang guti songa fya ba denjoro duote wazi na mfi al duode yana guti songa fya na inkamase iso age ela abangwa be jumo ela duon denjoro sina wazi na mfi ka wun ela wuna yeng jenenge diske ne lompe yansi ini na wonga skemba inal kwa mitel lenga ma ten sokle abanku ya aba peike na sola kele na kayina gorre ka wesala le ye alan jumanas nike inen nasin dute otuke na inen nasin ala otuke inen nasin kwe sambal tielnes bora inne kendo inen nan awne tielnes king otan die digi se urel na illa nan ki kwa ngela jasala ke alilla sala le kayina kawi enter kisi yegir kienan kin ya kimpia ina wala duke ranya sin pia ba wala nun ko le an ki roba wala kwe ale longalan komala al boraba ya ba kwe nan boraba na kwe akomba illa ke la kwa al digan die dope la ngale la al dipe nan kienan den araran al an yan ana inan belga ininin kela wo don itaran kin sin yetin nan ti kela wo don man toksi dog adiel ba toksi ba tiel do boki tatiel nana me na kin kamin kai mera masiban ngamin etele sare kai mera ma o nakai ba melal baye tabun renja giro baja ba mal ba jundu al ba jijuela ranja giro ba una jaide emmana tara kan tara kilni emmana tabun kilni kilnia emmana konda le tara kilni yense kari ngako ndiba a era uno uto songwa ge eten songwa boruma le jegila a uto songwa to lenga na simwa simwa al baru kutumul na borusis kergi na to leke bunyu mana tabun ren awanku akai anama buru akira nga bangku akai jegilna buruka amlen den tabuyei nang reizi na borusi etiel na ka alum se ten so katin lo na daim suru na liye na sa dai no akiba ate lo anam minwar abang ko di corona ke ana in kwa ka ala bundi in ka den oralan a bas long ni na kin do sa ho ba den oran ba bia ki sense mara ko dal den ras kan ba a ba nyoketa ke lu ben kama a kanin bia wal abang ko kai wal gal ko de nyu manen kam nga a ken gwaye ay long re dele indu ay long na ina resing wala ken gwala na nan ke sen lolo ye duo de na abang ko ba to birge dienta le ayi foriga ke bay ne ay bare idi ne induwa ba ngwei ne ji abojan lakin markin uta ke ngande en sabba ki manya tarabanke ari joron sabbai ari kan sabbai na aba galiting zakan sabafi na magal mamang ye gi jelen kin nanama unse hage na kamenda ngore abonga se sota bu kwale kan aba ngwa se nungi askaba auna kien kai lobi lo aba illon na kikwa oska nyendo ba una oska nyela lo dalki kai na kwelan tarika aba ki wei kai nyendo ba una wege na ban ko biga surunga si nyoke aba ba elo na ki ete ki wasi bikise alka kire banki sense a elo un na amma waza to kire kai ali na lompi wadam na tewa aso yake borai
1: bara fatta yake se majiram bai nes dogi nan jawara tara sinin ko aso gisamin na dawo gisamin na bara fatta gisamin majiram bai na barnga al ine banga ba silon ko al wasete ginin wuri ki maranga skalumba kiyen utonga wala gal kiyen nyokken akidal gi junde na ine wuri ba maran kai meziaran bai ngana bago na gisrim memba na dogalang gisperra bana aisan bawar ine kidal kiyen jurwa linkere namas dogdain sawa kelkam na kinga sikir ki barai
2: so

0: kusum.
1: Soy asiker doki se barnga al bela na bago na doki kise bara abakar donga ge anni aljanna jago kise se sunga gustawa aldi na bara ay forang bara forpor mongke dogi donga anni aljanna jago asugis amin sunga na bara fatagis amin na barnga kidok sunga al tebung ereng kenge dog donga anni bara bara malak malaki wala malak asalumba donga gi anni sunga alan dog duin donga di le fago na kise e baye inang otonden domo alkera na kago na giskwa na barnga kisiski gavala kaming mera makit abazi yung ulunga kulinti anas daing bere kose nga ki gavalay idi nga skwa ba alangi bingasi kilmanga sundoroga ka marang asang sesi bumong na dok kise idi neki dok dalding kwe kang na ine tuske senga ngi aba sesi juela namba in tuske le jago na nama ilang ngi se alba se tori fia la yang aba nama ilang ines dok ang itines ki we barafata amin nengis ki gabala amin na doba si long ki se dain tining asa kwele lang gi jalo wala gal gi jela nina asa ke indo ke ba si long asa selema os ongal wala kikin nama dok majiram bain si ani ki se na dok deng ya kembar nga si donga ini kital donga ini ngi kital ko la donga jolo na si donga jolo na donga jolo ay di ni ki tep tebe ba ki ngan kan tep tebe bas bele nga ki wong kundul na tep tebe ba kaw ge tin es kewren na ma dok jago na si gawar
2: kembara i warde kwa kembara ina kembara pataba dan tus ki ale na ki kere kundul na den kirtena man kwa kital dok si kay ngana dok aka gulbala kwa de kay nagal wifi dire longati angal dengu taray na dok aka ogel ba do elen se basal de bana madog yey albadaye ngoso min ali na long tal ker bor waliye lojor lojor is o sabe tise sabe o sandik os lojor o os ongal inna na may dok lobilo kay barnga do ad ilong na dok ilong aljuro le atio wal tamo tio ba bay ko nyete ngasam balom tin dital ilong nez jeldo wa firen asan jen dok kalang daile ke jiri elen sa basok is kam barnga kisen se mara eten sokle na madog ye kines ke nekirting inna kay ga ban ko an sabba kay ga ban ko si lompi ye sa so tarastewa aliye ore porsi abang ke nama yang kami ingi sursi seba asang jurel ba kekela otang andi dora wala kekela otang jis jurel na jundu na jurel asang sursi ja wala ngidok si din surje ing wala ingi na kela kwadi al ni fena gisi nungi dele kurenga ele nye siya iba korongi sasonga na ni fya na din sursi jita ja wala una dharma di ngal tole na teyane jel na dok eridik ja kisi ense ba dok iting sihiyan din surle na tole ba lompenden sabba nan doktara saiba bas londin sursel ma ina nan yondi tarasin dinam mar au na din de idjelu sok al de birnya kwangi na de deya kwangi na de yulin elai namas elasi yulinti namas kekin uton yo wale londin a itimade si yana yene wal gal jisin odes yana yana san azan ileri ajoba alan kwandio din jarum ke ela jalom kergela le gisi lompi min wartewa wala ndin jalom dok kela kwa ngende mbale sa songa alie nabike jalom to bank kin nana mayenge songa ngende sa songa tagatine gi ki kwa ngore ngoro kidai ngai ba marakin kam ngalamba o kina dayem bullying ele kay ngal torik kay abwa kay nge ten sokle inal ba warin kwa said kwa ngien abwan dialan jumo nazien king ota ze ka walang den sursipeng na poka pe yarange ngi ne na kela kwa lolo yanga ka wela sabaka kredo kerli ni kingwel ala meram dayenge do kerele so ak kirey alan kela karaba aspi ba alan so si wuji jitifi na san lo mbe sabba dok so se katien api inna na maken se ngai barnga na yi dok yure duong dok al jola san aban ko dik jumo asajein na dok giting tong ajaba wala tong as jumo ba jigal di nungi dok na jwa balam ba ela poka si jigal manning lot le jwal ko so bu kawe nama jumo anat abwan ko ela pokal la ja e bas jering illalong ela denjalum dogal ye ne kan wina kwa di galba pokka su kweli na pokin su kweli lololo ela ese ba adla ni na lumba alba poka ye na songa amoy wala poka ye na songa merame lakin lolo ava uto ngadi le bas jere ngam ngumo na merame la jinjelo ale poka ba le dikoy ngumone na ye kera nyetin tabu ngerenge ilolo na mesin kamin jurenga bi lobilo au abang kwasi kiti aldo ko la sanga bon ko e ke so ko tabu ko le subullo ele se jigil bali ene ke nes ke lota pukka ke la wiyele pi wal ga lo bilo al ke nes la pukka se pi so saming meram a ke boray ne ke borobatai in bele o nas kay meram mes zaten e min ete naman por ya gidla kundula ke boray
1: e borofatai o ne ke tulinga bang na ke siminga bang na una e lomfikiem bang lo bilo kinti ne kerkerle e namasin kayti kisoga al undula soyina borofatai

na wato na magal kwela dan si dudi ngal di kanen kriya sal na sanen al di na masa songa kurai na kwela dan denga singa songa kirsimu asa alan denga singa songa kirsimu na namas ide kun asa di te kundi ilain na sanen al di sa songa kurai na ma ilain na hi kwel alan denga singa songa kirsimu na ma ilain na skiki jonko na vele jong ila na ma ilong abas daing din agini wala ka daing si zaman agini na ma karing nama asikir kala na sabba kersi bakerin kirsimu salite to gundi ila si nama inkarin jong nagal kwel alansi kalum saal kie saal badwoy nas uwan dumarare aldenga sa songa spaya ki na nama kwel alansi kaya natinga kala si kitan bere kelkam ilayin na longa dingang na orra kena aldenga dosa tulage na ki ka kwel kwa aldenga le ki kwel alansi ngkalum ingaldi kages paliti na kaas kiwiti na ki kwel duo risi aba keljami walagal jegila walagal gis duo kwa alamba den ratu denja ye duo ila belezi kambeleng na ka kwel na kambeleng ila belezi aba den arajara na majabung aba den arajara aba bajundi mingide

0: Gudfali Wogeren
1: Woya
0: Jijaila Na isi jamu
1: Awe kamu ya
0: Auja
1: Abas tir don jamu
0: Domanga
1: Ahana gelde nga isi kamu
0: Koi sage awaja skin
1: Bansi kusya kenge ba
0: Eje yendelin
1: Ah ki long ala yendeli yen sawan
0: Lara kakira ge
1: Kailena gud kawe ba
0: Kailena gudin te ya kawe biya ziburi ngay
1: Ah kira kabakan na Nyal Kurungas lo kail Kirtibas na na mishiro akira kewa ye Eh Eita munjeng
0: Kabeng wa to as a dance okay.
1: E na yo to do la dance okay.
0: Again?
1: Yekin so
0: kai. Yegi de yiti no.
1: Yiti yegi sia.
0: Ay ya kai gina ba la an telephone ya ni ya na dilom bodi la re.
1: Kien de lobuna ki na ba banna bergiti bergiti ki gasi la dinga do gis urringa skalomba.
0: La la dilom bodi la ni ya rim men jaw. Ala ngai ziye da ni na tabu ga ninga ma ya la ba.
1: Kanya ke ngota korola korola ki la den yo kai lo dinga ba LNS bargan yo kari.
0: Eh.
1: As kawul ba ile el rim men kaza ta ba urringa do.
0: Eh lalo ko sage ba
1: eh
0: padinga din sinin wase nga na zuwa
1: eh
0: arangis gisiya ne fi
1: la ko sage ba tabunje
0: ay na ma wala lan uwa da burgule ko lin indere
1: eh
0: na ko nas kabir si uwa na ma la nin tongo uwar ba bintong
1: ay le ya min wul arba bintong ngane to
0: eh arangila da en gudi la ga bongo entong
1: kalas tabungi corona kaljel na ko
0: eh
1: ah kalas e juro ma ko ma
0: eh
1: na gal burgule ka go
0: ay ko isi
1: eh jal na ko
0: yang ko
1: eh aji burgu
2: o ya
1: da ji aje dal nyaxay
2: ay kay ay nak kiram
1: ka kire la ya
2: ko kire dawam
1: a ba ka kire dawu jan moy
2: ka kire dawam ka bagal
0: ganna
1: soro
2: e kangal ba bogo re ngolingi
1: hi
2: ko en kan ken maransa akinan enan kiri
1: ata ja mi di ngere
2: ngena ma maransa akinan enan kiri na ba silo ga ba undu na yense eges gese
1: hi
2: na ma ngosa ngi
0: asan
2: asan ken yarta de tabo ino ma
1: la ken yarta ka sa ay kira tinni ja ci wene iri jalan ken ka lu pete pete pi
2: e egel gal ingwa sang awizdi wonde ma
1: di ngara ke
2: kan se roka ge liye
1: di ngara ken yarta la ka sa jirgot
2: ki bat ke liya pe ba jam kwa iwesi
1: iwesa
2: e
1: na
0: tarai la la ba duo abey duo dine din pupu
1: na janina ay kira jaw
2: eh
1: na ire bumbunjal de tindio
2: eh lo adian dola de ngoba na kanya ay tin sepi alla kalde
1: e gala ki kan kelye
2: eh yago
1: na ma koy la la nga koye
2: eh
1: na butin ko agoye
2: eh
1: o to kan dai sogi wuon to ngiye
2: mhm
1: e gala na ma koy la la ko na wuo ke ay kira le ka wuo dol fale koye
2: eh
1: e gala na nasgal mosot ka gala na wo mo ngoy ngel ko
2: aso ibat so taras bilon taras bilon bat ko intara nga do se age man na dis dog age ba do bangoni bat na mi won to ngin jwa man ke da bat ful sin do gonde ke da bat na jas ke man eh to le ye wo dol fa de gel warin ka ba do nas do de le len ko ewi ye ye to lang ye gel de ngir ngas ka
0: ay sa na ne guda ni ma jalun sa
1: ay
0: so ga tin gen so ga gen kwazi ba tawun tab bin gari da
2: wala
0: wa de ati anan ge so bu man kuro
1: eh
0: ba yiti ba wo yiti
2: e do asal mbai ko ine so re ka
1: do tengel kika
2: ah tengel ah
1: tengel kanen gwa ba kain soga ele kin tarnga salwa warja alam gwa inas kwasi keringa jaramba
2: te yasan urre yake da su kulto
1: ka kan ku ta kulkundi kuma muun ne tare
0: shi na lu gana dele ne gwa ken tuguri ma do wai azwa ba ka
2: ya e tole ya e tole ai ne gal den woren
0: ba te den woren balance
2: balance
0: ai e ka kan Allah karalu
2: ya aji wo do lwa
1: yeki yey bi balba ku interna kay nesele
2: e genna gi a godal bay ka
1: kiga
2: e genna kan gi kana kelie
1: e sey
0: asa ga ba nga me jial ke subu juro na masin wa gutin den tin si do bu do salon
1: e gel ba nga lan ke subu war urona ona itin ki an urun na koronga urun a na ma war e nga alan den tin le tong ay nga ba belay lan bumong
2: e bat batarasi mang
1: e laki boray bago
2: e kini ki ganna kela mang
1: e
2: ene wo keren ke nan do gi de ide meram tolla ke mang e na kela ite gel kangal dan sogi e era ki won dong en den al kanina dan do mare su gut kawiye
1: yang
2: egen na ma dire ken na na maket ete aso wu bonko enden de laye
0: eh
2: ram war babin tonko
1: la domi
2: eh
1: a ayna karinya
2: eh
0: aji bonko eh bonko
3: eh
0: jay laji
3: jago
0: ay kan kikin kan na kela
3: na igwa din balala
0: ay kunyiri temen se kan jo to tusiani jaba
3: o nya do so appointment
1: egel jabi se kiri de ki otto ko kulgel
3: ayo tin kel kiri elo
0: ay kingena to na ne na gut wali keren ke no gut wali ya burgu ke gut wali dolfa
3: eh
0: nan kan dog na kela ke an ko kul
3: aywa
0: dan so gila sa urgani karanga ila
3: ta
0: ay na ay jandal inji
3: la ba kakiran
0: ah
3: kakiran inji
0: musa kakira jamba
3: e na magal i trikagil
1: eh
3: e na magal la ski la long ay
0: la sa
1: domi kusya ke ba
0: ay na mas lilong gwedika
3: eh
0: na kera ay na nika
3: okay
1: domi
2: Uri longola abibalum sa Yesu kari.
4: Uri longola abibalum sa Yesu kari.
2: Uri olmola abibalum sa Yesu kari.

0: Baru nasi mengel kibar kay bara fata.
1: Baru nasi mengel kibar kay bara fata.
0: Paybe pay nasi mengel kibar kay bara fata.
1: Paybe pay nasi mengel kibar kay bara fata.
0: Asoy kibar ay ma.
2: Asoy kibar. Ilay bara fata. Aisy tarasi.
3: Gom si sadi swa. Kaya
0: na kaya nas kauy. Na wu galal duwa ya ko liye kerla.
3: Kibar kay bara fata.
2: Aisy jaga lolo ngala.
0: Egel.
2: Na lolo na kuliyam balong hindi.
0: Ay na kaya. Era to aiba
2: he
3: ya suang era te
2: so era gal geri
0: era te
2: he
0: ay lil era te
2: ye ma yezi geri de lo na ma khalas
3: de buri bo fot tan longo la
0: buri bo fot tan longo la
3: di kul de gila
2: asoy
3: asoy
2: ah tonde nyomile na do kwela lon ko domborke inena yohanna al awwal granes domo so jamari mempia na imbelen lombin kwe yal ere
3: na made ni le kanni
2: Namadeng digle na den diohila namadeng sangal
3: sangal digle na den
2: sangal
3: aya os
2: sangal digle na den aya osle
3: na os na dig
2: yang
3: yen
0: naki herra tore ka basing sikil ni ye namamang na namabat ye na unse na pagwal dombore na bat
2: na konas era na era galingal era keri
3: era keri
2: inga na ma era ere ali ali inga mea isa mongwendeng herra
3: yegen
0: yegen
3: ki borai
2: ene nama to do gisin berengi indigi aliye alki kagila ki kain kuni nanzi kelkami
3: yete yei yang ileng elgis juana na ardenka ni duin domboren sadi so terem teremina papa yelang kagilia alherai lompial errai in aliye alki kelkami nan kagila aisan kwa deni in lompi alyina hirai na ingalomba allo di ko pellet os na digle na kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain alba tarasina aba in kwa asa kikien jirgo kain ba alba piena kaw na se ala kwa say ala kwa in nama delin nan kwa aba in kwa asa kikien jirgo kai na kaula si na kidiko ngere kio
2: alba pie
3: na kau kikien asa kirimu na sala yo
4: eh akai domoro bele ka kire
3: kire
4: yan asa kien kirgin
3: eh
4: na ilona kaula na diko ngere kaungi
3: eh
4: mana ba pie na kau kien askirgin ba
3: eh bad ba
4: aba kio na kusenga ka kike nga skrigo mbo pie kwa kangel lore
3: pie kwa
2: na ine
4: yire nyimo po
2: ke ngali mbelenye al indigal al kagilaye al kelga mi dembere na al kagile ga ngu na al kwela ngizin kwae inna adengi inna ye ki ngasila nas belanga sang kwa ger ngasi kwa wala kwa ger nga gena kwela jin ki ngati angul
3: lolo kelaki kan na kwela sang kwa ger ngasi kwa
4: ki alkel
3: kami
2: nan kagila
3: ken tulen al dan sur le pia
4: ya
3: nan kagila ken belen al domboren dio
4: rimengi
2: ya ne duo kera bezin jisi ko
3: lolo ki kanos kwa sikam
2: ki nana ma sai ne nan al kandu nam kanas worre kwa sikam
3: inne ngalang inne kel kami asan ki kan nan
4: lolo de ratu lejara
2: inna ba ye den belen
3: sizat ba
4: den ratu lejara
2: asan ki kan zene jina kano ki kwa gula ina ganna gerdin mazu ki adomo kwa kan
3: badba
4: egel
2: Ya ngine ken do mo kwa gala tori ngila ye ilo
3: wena
2: augila
3: majira
2: augila wena augila
3: kido na menen kan asa kiwi al ye herai
2: nan al kirai
3: nan kel kami nan kagila nan asan kai orre kwa si kwa
4: al orre kwa al kwa ri ki ne kelaka me ba
3: nan kel kami
4: wala akami ba
2: idina ye nan herai
4: den digili la longalan ki kel na dombur si kawli
3: be
4: ken wu si tulen kagil
3: bad ba Idi ne dembele
4: na ardenga
3: ye ne dembele ne dona
4: maramba
3: ne
4: mojo
3: kwa dia kain dombore se do ka gile ba ailong
2: maramba ire
4: na ke ngu ro gai ba
3: na ege no nunjumi na sa jolba den du kai
2: na na ba enja ma sa joli ba
3: sa joli ba al dio ke pisi na do ba ina sa asa asa do gan de nyoke za
2: maram dio
4: ye ze ne do na so si mwe ine ru ma ni
2: na duri wo ye si
3: duri wo ina na ma na
2: ko el ba en dere kin duo zi kala yani jalusai mugi na ning na ning wodike ki gavale ya diembogi na wodike namazin lagi dengan yang lain tingkuzeki. Dengan yang nungil kiro zelit kiri dan doga nyoke. Nama yang kuala lalala kasih kiri dengan yang rasa tor korkian. Dan nungja awal balang am kiri dan zeliting. Orang dua sah uli coba.
3: Inama tarre.
2: Inama. Inama ye zat enang. Alas lagi kan ada yang kiri semua.
4: Ya ni kasih wes loji. Tol lebih alilong dah kiri sama inam bor. Marang kasih wes long. In asa samandu le soa simoi doko nyoko le soa simoi kika
2: ah doko nyoko e ka umitili
4: ak in e ka kan zero al mitili neskaldi
3: na sole soa le gay
4: le maranye argi long imbrel jayinga ini jayin asa kel le skiwi jayinga morong otto dosi al jayin kania ore kwa na makareli
3: na maden tarra kan idin na erbedesi juru juru urones kilo uri na junde pellet ala ngondombore se peli na galse longa lompin dombore na jawre la nden dio jegil na njamme ngal lejiti jikal jegil
2: na aisi jiwa ye jiti
3: na ina nemene nema kwambe nga kel am
2: na den wore gombe lo na ji burgoza bele keno kala onko na den bele ba silwanzo
4: a bunye na wo mongwe do se breke
0: do burgoza yo yedo ke ma maranel do ga mamang na ma wala la ngwagel na ji ete panga ke la sa woro kele na musika ye ala ngwa kamya ele duo ide karala so kwase imbeleng impanga se asa boli bae induo siji ka duo jesele la lole duo yela sefi wala ye duo kwela so kwase ria en ki sense alan lia ze bonete di timbalines ami
3: ele duo imbeleng asa joli ba yes long ele duo sinas iya na ma kwela se nyedite na mesin jajon bo densimi
4: densimi
3: Asa ki pelle densi mwa jalomba na mesin kwasa joli ba ndutu le asa pelle
2: asa ba ele digi joli
3: yele aden ton dio am
2: la na mesin biasa ele digi si joli
3: eh ele si joli
2: si asa joli ba kanye nya na di samadi
4: ele sa jitina
2: ki duger lu dun eh samadi ki banya lu dun na mesin kwasa ba ele banya si jama za sa si mwe mara in samasi abazami abazauli
4: alamas diye mwe
2: alam bas mushkila basa jouli bani haya
0: nakabat ka sela ngi yela
2: bele se jamaibe ya kangisi ngwasa jouli ba
4: e
2: mazauli ba e kana jaba zauli ko basin jumana jamaile na men kwa nina hawa nina hawa ngila zen kwa ji nguru ingiza ngi ni haya la ngajura bol den kila la jil bombara alba nuu ja na jegi la ko basa mailen
0: ne impanga gel ka sal na men illa fi ela
4: ya gaduba zulu wo mon ko do se beleke
3: e
4: lore
3: Jima jina mbaye na mako enka ma alompi herraigal he ay longal herray
5: ya lompi yani herray era yani hella yani lan ye kwas udon songa paliti marang ide na marang duminzi abas jeudi mana jiang
4: alang
5: jam aywa alas ide gi asin jeudi resi
0: dua kesire
5: ya aywa resi jeudi nama ila ilha resi ya resi bam nama ila ini na ya kuasi as aku itu ba asam kuah
4: ila sekal sama jenis sekal
5: aywa kali nengi
4: asoi
0: nak kiki kembali aduh kiri kering kengah dong
4: baik kiri kering kalau luar ini ya soal apa tol lah lain aku awala majalah main dolphin aku al engwa apa ilong aja kiki kien kiring dihile nak kiki kandela lo di kuli kandi kiki alba piu kuakan
3: padba
4: inyela i al auto kika nakau
3: songai
4: niki ingame ngasa ki lomfi kirgi na kanena kai ngota dilla kau na lodi anga lomfi ke mutu azido toka kaweti ni na ya panga simbola si yi toka kaweti na kwelba ala ne dele dakekello na abal duri kwa wala jitori anjegile bora kala nyame wala tikis kairo azalumba na nyame la la ile ritule ala ba aljiti ngaida
0: jika na jijegile la
3: jika ngai lo majaram bay
4: ajila ba
3: firge ida ngorele Iding na ila dombori di ngila dogal ines bawana sila kari. Iding nelompin kurosonga ge ken kekire ngazi dua na ngai topia sanje ngoto eng. Yang ngazi dosi ye la dua la pia ngapi na angulna sin deran wedi. Hella dok. Lompin ko ezin namas engkwa. Al herangang herai dinele na manjaro akin. Hella dok iden dombori le nang. Na kainsi na imbeleng ha inye lompin ko ya lai.
2: Nagalkan dikke jijen sa kufali ay bereng abaga jingol akela ne kingol basin beranga dombore kwale bo
3: egen
2: egen
0: ta dombore toy kwale bo
2: dombore kwale bo na toy kwandwa dombore kwale bo
3: marade den dombore ba
4: egel denga ba egel
2: na
4: kiwel dogel kan kwela la kingo
2: la good valley udongan senga ayem beranga dombore kwale bo na udongan senga
3: inike inike
4: kiwel gel sangi galonye alye duol dombore denke na igis imbereng abo berazung udongan senga banu al dombore kwale bo ye ay silong al dombore kerke na man si kwasi de le gimel
2: ma indigine ine na bele na al duo bi duo den suri si ingwe lole
3: ye kan do gine bele nke
4: mara tu rigo kwasi tani ni kwa kren ngi rigo
3: ore kwasi alang ria kelia na juro kaulia lompin tari ba duo den suri mpi mara duo tiel ba idi ne gijang
4: yesi jalo tas kedeng
3: din tas kedeng ki duo ngai asak insi kalnga digle abas ji yengin kalnga yengal insi kalnga al dombore nga ongal gena lompinge hay nana dombore nyet do lompinge jisi kayna is irel ke ngal si nyet ala jawli na jegil ay ku ngene dendu si moy kay ses irel nagal lompinge ga jawre
0: den
3: nama den jiti
2: egen na gu vale ka banera la sa kamini yani yelon jalo ongal ge marangan duwe na jisi katija kan duwenes kadija ne singwa alba inzi aba ilelejo alba jitingale jawete
0: egal naji meram to lay lola de do krin kawnge illalongal indon dem bele songa sey wala duote ngal yegi yena kenge
2: makanye induye den surisi inzi in illolya ina jingel be asang ingwae tori gal alkan yani bele te bugwala songa sey wala keri kwangal akhir kerin yela songa sey yenzi asa namas namas juro akul ilal kerinela namas imbereng inal yenes ke kumezado tayb na ilal warela
0: nakidik ndokke gabalay namo wala songor de kwate kakidik namo do wala sen agwe dikela ongal kela alba uo dolwa kwa waring ongal kerin kate kona inkel do apungel wonge
3: iwo
0: alompinge ne do ageba na al kintaz de durik unduna kur inektaz de skrit dintas ki wong neji jawngi tane ndon dem bele se kel jamna killa dum barala jeriti ba kay in karal
4: kati kazi do basi loñi kazi do basi loñi il lol yal yeng kwa orre kwa sin kaminga al dombore nga ongal gemang ine do gitirigi bo ki lol kan yal masar may wala baw ki tirgi kani aba kel na tololin kere gamang e dombore ba togi na mara nyen ke alangis ki ngasi uto nga songa kawa na makangare dombore kaba ya intogi wala nama jasi diwoke mwala nama de jasi diwo jasi to indio kele na dawuti ndem den dombore si kabena toka kae nama kindinga singal musangi na dawuti si toka kae irezi burdanga si zawursi na kele na injil si garul kino ta de kele na skanyi kage
3: toge
4: toga iba ye nema ensi na kangare ne is kangare le anama ke na smarting se ke na skanye ne skongal kawe ine nema ilong dok al piene skinga kawe o radio kigal asake ringel ba nema kote ngala de ngara kar nema sekel e albo ongal ge maranga ba ka hui sense le ne kigila do mbere ba togi
3: ye ye adi do gine la ngilong ye aba ilon na king nyeddo mo akwa ge
4: e
3: do mo akwa isi lambele sei wala do mo ndo togi
4: kangal gi majaram bayen
3: indo perjay
4: aba jagila kin dom ko kwa sa soage dom ko na kania na
3: lolo dombore nga ki dombore nga min
4: ali dombore
3: al kile
4: ki dombore dora
3: ali dombore is kile la ye
4: na dombore is kingal kul sur sur tok leke
3: e al dombore is kile la ye is la bele so ase al kilo mbim beren wala togin
0: na isin beren nin so ase ye
4: awu ni
0: na is
3: ko so ngam bele sey
0: na illa
3: togin le so
0: illa tok ila sa jalo de ze kikin kwan ki nga yola
3: na ila dentar ray
4: na si eria ke ba
0: egen
4: na gel dogel ye kan dog in coming aye aba illon na tarang eridi ke na gadi ba wona saida as jamba is wala ognal ma sai togin bele se sey ala ke ni ba ina tigi ganna deldi nga kinin ka kinar wuon ken dombora kena ele ki basan kayin na toxic ekel ne kindi asene nyet rigir giti tola ji karala yo
2: anka dimbel kelam
4: jayla
3: ka
4: na aylong kalta munye
3: ka wel alan bele kersi wa
4: tola si
3: wa tola le o sondik le na sabele kus ene masun kwa marrang abaki herrale kirni enali herrai asaba jirgi wo kay dentas le na ken kewa don pin ken kew missing yasu ali yengenen kiyo ngasi te piana sin kan ko senga jinyan
4: asoy
2: asoy
4: asoy
2: mbele son wa jamari
3: aba herale kay ba kilompinga
4: Baskin kirgi
2: mbele alji joa yani son wa domi idi neki herale kan nankela den kwelen aliyene dai ungis enne zitinga ba si ai balan duo te yengelege natani ngwalan dikolevi na ba dikole jangwe ma du ba injana warin ngilale ngwal alal tirwo jile jangwe tirwo jile ba juma du ba haddi
3: domi
2: ne ina ma injigidi alan ine kan ngirale ne alba tabun ngiren kwaila osle awna zakin ba
3: ine ina ma ine tabun juana ngwa aba herale kay asaba jirgungo kay
4: kiwong
3: ne kidain tasleza kija
4: jirgungo kay
3: nansile kiwong jirgungo kay
2: nene ngwa ki aldere kan
3: nansin jirgungo kan king
2: min ne didele gela ma di jikala ziani kergel gela
3: zam in nema den pergey na inela nya san kuldi an karga mara wela langi ingo
2: ko isnyadi setting o zandilenge la den keri wala zagi alim belenye
3: alba fieko
2: egel
3: aba in coming alkikien kan di kole kan alpie
4: alkikien kan eskien kirgin na kawu de na ruba nga ko kipie ko kan kisen sen
2: lspielc
4: mara embele bele pui
3: apoi inama gis ay palidi
4: bele
3: a karaba au kayin del dindio ora na elerial kaduru kerial ko khanzir kerial kaduru si abajel na kisabun te yendi jalo aba jundi ba dalun jo foidi na ora si abajel na ski suru juro ba koro foidi na ling
4: na pete via
0: na pete na yinyawri
2: den
3: surgi nya nate ana duo al ine kenene pidi illo na kadru ana njalo
2: ba fingi
3: dinas uring
4: ilana mayene mel pie kwa kan
3: ilana pedu inama den tarai nama ingo ke ala ingo bas
4: yela al kilori kan kel na sokpa gon maki kain juringa kingina kain jallabata tayaka na kaka nama kono kum alba ire kalas kuro lerna mas kaulina tane kaungi
3: Na
4: jitine ko netindilele ka ngi
3: egal inama pir
4: na nyarta anja min ka ngi tani
3: bi ma jaram bayna ka yungogin imbeleng lom piale ray al herre imbele ka kirei lom pien herra kasmin ngayenge na ma keringi la dombore ale ko dombore jolle nen kwa al hirake na adila dulensi na dualsi na
4: wona ya ba
3: ye nes r inneki al buruka ina saraka imbe
4: ile iraje beleng kan erre iti na ina lomba dulengi
3: aywa
4: na ma ndingi la errasi adem piana ela na malia ye na dulensi ki dualfia
3: Domi
4: ila errana ma dengi
3: Domi ina na masan orre ko taras kiwe azayen dombre sikay ngana kuliye bana kidiem bagin si amin dombre si al bouli ne bagil ayla kidiya ba na malom pembele jawli na jegil na dense
4: di ina ma dayin kilma kayin kilma ngage na dien joyngi dayin sabangere
3: bat bana ko balen
4: na dayin tala al kayin bar ngage ko amasuli keriya dayin sabba orren sabba
3: del style
4: na
3: dok ina asan orre do sin jwa kayin ina kam malom pi herai barudai le la al kurunga kay na nanin dual akeba nanin herato do akeba abajilon dora bayalla te yendi jilon
0: gayla
3: yeilon
0: bi

0: rangizwa
1: eh
0: in wasiya pa ne wuki ngazini
2: diroy
0: nang diroy dok finafsi logi zeni na gutwale kwa marang kwa gain hasi halian nan yete yaleke na yani ila roba zeya ben belala na maka duwon to bunga balan jegin marang ye kan azan in jago we al wuge ye taran ye ngwa ye alke jiden tabu
2: jiden
0: tabu ben jalne na gwala sagari
1: baba
0: nama anzing in domo in gago hatta di du lo te ye je nama in gwal ila duwon jain zo ngata raiza tu aye te ye lela
1: atele e
0: ila duwon jain zo tarai ila duwon ri yala ila bana salomba kan ja lomba ni dio ka ge za tu
3: na ali her rang her ya san gi gerong ki sense aba in era te denga de kaba ni dio in era endren soring era wala ringa mare lombi inas ke bal erdi ke nas gete
1: ke ti as ke be
0: ke as ke be nama ila ngungi in jai aldi ngwal jai le jela ina jobal haddu kalas idi ne wodo ngwal kwa so ngwa gena du ile kere lakin maran du ile ala ko gulbe
1: li alam buru kallo na kala wasa alu ko
0: gulbe gen
3: na kala kwa pie kwa yenge
1: inzi belanga sa alumba
0: egel nene jide le gel
1: mi ana me to badai lo pide lo ngono kwa kai
0: alumba
1: egel wara jangel
2: egel
0: le jide su ri ngwa de le gel maran jode walan kin dora yo ayo wari
2: kwa jari ngi
0: ne jode ngwa
2: a jari
0: ngi ba maran ji jode ngwa kan ji jode ngwa zan di suri ju kuronja
2: ma ka ba ye ka ba ye jari ngi ne merengal piro njanga ba lo neska ki kirgi ne ji jane lo di ko le jangu ti ka ba ji jane kirgi
0: ma gut vali kan uke ne belenye war udi kena na gizi gundi yana na ki surin jellin na erdi kena juni na ki kuon jellin
1: ki borai
0: yal ki kuon jellin wona me ene gundi na jigi dora insen janni
1: ki borai
2: leila
1: la tola nenen jwa leila la ka wala skumel bawla leila
0: na la kumzin idi na leila si kawari la debu
1: e jum gizi atol
0: tole kuriba jawil sog is coming na borava tag is coming di jan wo ken do mo sine jelo alen ki kundul na di en kirsin inna hasel ikirsingo e resala di hanale wo inal gijwa kindo mangale gel erayang wo jundi gisat ding eralene yinko ninalie domborin dioke kay kel jam gado atiskel kamme awnaki indora kawliyal al domborin dioke ne inay bal kikirsingo ini dio idine dingini ne sunwa se al domborin dioke king kote yanga jofo wo dain borun dio nyatini gwen o khasatan dain wore kwalin asog is coming niki borag is coming idine jidain un defa juro wo kikwela nang dain borun kwasi na dain worren kwasi tayen gwen ginyet jalo alan jato kimal kutele kinkul ikin kona na din gwen kona asajagin yake ba isamongwe

Bella na queen ala kengo adang ilebelezi kirgelka ala de ingane kirzing tong ilala lumpi bele la lumpi beleng alim beleng tongzis im beleng al tonga au tonga au keng tondi gilala queen ele nang daulonga nang roa ele nang dawanga ele nang daulo ele nas bedel lakin tong adut afeba tong inga afeba ilumpi mala kweding e kwa imbelele kasana adang ay kalung imbele kweding ay kwa kweding in kwa tonga okay tondik nyoke ilaming daulong ele ba fei ba debidi dinga gamang dawanga ele na ire bidul ba fei di dinga kay tonga dinga namang daulo songa ela ba debidi na nama imbele lombi kweding ay kwa benas nas kelkem na ka kelme songa simala imbele di kay nyurungoleka ina na lombi na kweding in kwa alkwa dinga kay ngilal ezi kweng bay gorina tongila tongilala anayke anning uroji to nyatti de bule wala ayeri bule kwale kerngale bule wala kiz ela erbet ze ela wala ayeri ela indo afaydi ba wala lombeze baza fiba balombeze songa kwel idina lombeze kwel na loka kire deng anay la de kilma ke lombin deng kwel la de kilma ke kire nima lombe kwade ngwa in ule adangin kalong anning uroji to dawlo akin jetin dele na longoji tiyo kin jetin dele den tule dio dawlon tule na dawon tule kinal undilu ni tiyo kinal ki wazu bulili idi na ki yazu kwel na ke den dora kea lompin den dora inal te dele kea asangin dio ke in dora e kiti wang nyeti ni kinile bule al lompi al ke na kawada ng alang uling yuzi adang along tong kakire ba tong ilay ala den kilma nyeti ni lompi zi kwenye na kide nyoron nyeti ni lompi zi kwenye na kwa kuda kuzijiti wakwe lakini ya ina kwa baka khalatara lompizi baza ha na wana yi dora ida yal kwa kamina dora so kwa songa ngile kwa zi tabunga dhuri ba ili ina kaya nga lakini lodi kule songa kain na kilo kul kwa nyeti ndi lodi kule kanga na duwalba lodi kule jio lodi kule jeng kwa kwa mbakula araba u abami lotele jio kwa lodi kwa kila na waka yuni nijijiti kwa wene kana neki nisuduwa jiti wa kamina kawala zengi nwa benna kaya ngilma kui du kui lomvin den kwele na lomvin den jalule kan tabungozi lomvile du kui ila ki ngo du kwa ke labang ele din kalong nani ki nura nyatin de ele nis ura kit ing lomvin zi baza kou ba wala den karinga kurel ba ba lomvin zi soa kwele anin kwa ke jiti kwe ba lomvin zi soa kwele anin kwe nga ele ni bule kwe nga ba ki in bay long jiti ngo ke lale in ringa na kwe ngila dawlo ngo killer bar ilong ina jittimo gilal kwazi bulina dawlo ngila dok lambine dawlo zi idi inze kwa inze fya ina dawlo na jittimo gilala inze nze bulili albakul toki namaya gizin kwa e denya melnes lombi udwa kul kwa nizin kwa jittimo lang eni bulel min kwa le nang erbed le na kayen zurunga le na kayen jarunga daki kwa le kidurong eni bulel yakin idi gine engis kwa adan tonga adan kirkel ing na kwa adan kirkel ing no kawa jungwa dream bera na dream new kilal lombezi karikulu duwa ke balang ingwa alombezi lombende ndora inzi basya nengi udon ke gitu nyati ndi bule ben lombezi kwengi ki kain kelma nyati ndi na kain te bungole inka e ale ileke dawla den tule tibilal dawla ke ne kwalen ki ngbaw dawla imbaw ide na e kurogi ini na dogin widen kwelle na denjalo legin two way kan kingo na kan nyurungo tikin two way adain kalong annin dawlo ngakin ele wala ronga kin ele elingi boy ba numa ronga kin na dawlo ngakin ji elom bi bas imbele bis kwese imbele kwa ki dora kerkis in kwa ya kai eleng anni bulul king garaba lakini zinga min kailin kuro ani nalang ki two way bazi baba bando zina nay ba na duwala al baza fiya ba nan ninki toki nyetti ni bulé e ba jammel bulé delé

in ba lon ne kinga ze kinga ze ku injaru wa dobi doba ya blembe dobi doba ya blembe na kona kit as kinga ze kane kona haina ga ba nyet di kariya toro an ngi kariya murun an ngi skam kurun an ngi skam an ngi ingam ngal ner ko al bakika arbi real bi jiti du bas ki kam nga ki namukoel anang imbelen deng arakarang in abala etrik sazmai alang ki kwakang duldina ki kingkwading kang nyetin nang elaimpal nang kwampal nang kurungakang nang torungakang nang kakang kung oto kul ay duon mas kinga si beleng delen albagi kanna king otakang hal kuin yarong kisi alagang kung ota naki hal ko ay nang abeleng kawe nang insan jan nang toro yang nang insan jan nung kuro yang nung puro yan nang toro yan nung kuro yang kin ot kin beleng abeleng in tumong akaba marang ilong kung kwale kinga si nang abeleng kawe alang utka na kuro duro ka mas kuro kan tamam din sigin duro kin kore turgasle din dolma donga na din boingwe abla sin kwa toro dial toro yang mo ni ayaka toro lamba tan gadi toro sa yemba imbral we nes kwa kasi kare inga anas kare gizi inga mi ay katrangal insanang nal por duang ka toro lam aha albas tan tum putim bia namuke dolma main kat jaldona se bia nau bum nama jaldi kwa sin kare aw kaung ilangnes kwa kalna kwa nje kalna indol be na indol sa ben bi kare zin bena indol toroi nje ba murui ni indol insani nje bel ka nal kare ne ne pebo ne indo nangal be insan ku o uru tok dormi tok kilo o inang ne do bi do dinele patale di kole ki rolai ailon na kim kwa karna ga omal mo porage deli na toro age na karan kurunga na toro nga nikira fa ki kun yaro nga in abala le kinati kwa ina nga bilang kwa abo muru kya wa ba in abala nsa iba na in abala ba ki kore turgas le aki iba na sina duro aka ba na kain sambala kalap na kain botong kwa na kain korosen dio na daimbus alang kam sonang batarai ina bala dalan saibo.

ki askinel banga ko ablinga ki doba insana kan na ko karna na zainal ba ko ngil a kali dembur walile elayal ele so al ko nyet kusin na kaimbo na in surungil do to doka elaliye na kalin dembur marang ine al dobi do kene ilon na dobi do kene kempi na duwa ke bal duze abelen bi malmbay ki na delin abelen ga ki galin abal sin muskinel nisin duwa mbinal toro yan namaz jelle nisin duwa mbayangal kuro ba nisin jelle ko andiyo abale ini impal ake ba wal gal in duwa lo ne aliye da do ye ne gibya na ina lo mbale yi do in kawe ne aliye zi kawe na ne al kwa karna zi kawe bayin abelen bi ne aliye gibya ne aliye ne din a kuwo de ngane donke ilay wungi duwa bay inang abila afi ba ina zimbel mbali toro yang ina zimbel mbali muri yang naslom na insan jenne ki arra bersi na kina ma imbele imitil insi al bundina muru kewa ba insi kwel alangkain kil malika na kiduk in duwa ay likinya si abila mfi iting kalingas kani alang undul ba na ikinya si nusukara fi nusukronga nusutoronga nusuka abai te te yurso mangwa pilan batal ululenga na torazan wa abagal bain kerenglenya nas kuroka bain kerenna mato dus namo dog dapa obe mangwa la kerendol bain ya na bata tungwar ullaki.

Love don ay kan ni na sogis amin na barafatagis amin idi na jisongo tulejang na asogis amin idi na jiato intin kijani alang el na ding irizongo marang jigi don an ni idi na jisongo tulejang na idi na din ni ba songo lulay na idi na jigi jan ni kinozi jawan idi na jigi na kinozi kin ura kul kis baja alang kena ding irizongo idi na kid nyoke kang kaid nyoke ang mayre balang ena ding irizongo marang jigi junde kis ato alang ka ena ding irizongo ka asogis amin barafatagis amin na bagi gisong ande awna ge dwingi kelma wel na ge dwingi nyuro wel na ge kurro nyettindi ge wel na ma wel atolang e jela lomfi ge eringi alan jela na dwing anay nyuro le jongo na dwing bondele jongo na kuinguda udozi belay jirjingo ding lalji jwadan king king kudino di jwana king ara king al ji ding anale jaw wajile jaw jela king dokola kikang na kindo kala kikang na kwa kilazagal dora koli nagal kilmasimo in na kinagal dora koli banagal do kilmasimo in nizju kiwa na enzi king gnj ay jungi na mandingwe asoze adenja da embrazina yangana illa kaldabule way adan kika yanka tia kulnyati ndi fazo asoge za membara fates amin kuingala kilmasimo ay adondenti le naskaya na kulomfi naslomfi bela kelkam na kila kilmado king simo ay idingala kwa kila this kurokanye kila aldora teke na makaina maka kwake nas maka kergiro maka mati a king alake kay alake azinga dinga wala kayan jarun wake wala borun kwake nis anaka wala okuma gen kwake nis kiruna ko embaran ingis kamin karaboba adanki imbelenken kenges baldanwa namaine anay corona kayngo nezwa karaboba

kemagis mai aton de tile da queen ala naskaya na ayin na na kaiji na kirting dain dombore lal de les kunga na kamber ngaji ka kire ka ukila ala na ngake kaiji na dengin kirting kral wo isan den dorate le dikke ala sunga kubul na in the dio ke en ki al anay kanni al illa lomfile kanni lola lomfi kanni al eke illa kiala mbako na kumo lia amanki kuza na magirina ki kayan kati an yatti ndigis fozul na marran erbet ila belezi akwelba alanki il alanki kayin na erbet na mai nasken kwaske ke la ada dorate ila ja kiwa na mai nas enzi anay fi na en kento zag erbet en tozage na kwa kala de gitiko ke la erbet en doraza kiliba na la el dorate ila dike ada surunga kubeli ada surunga kubeli kidina ne ge agra surunga kubeli astoge dem profetes amina na maskaina aridang ila kirjing ila kirjing ila erbet aygi erking ozi erbet en der na na mat erbet en der der ila la erbet er der dazin kario alaki wo ezen ke ndo kala kana lomping ke ndo kala kan ila ziki inkering inkering enzi dio kain al erbet dander in ki anala aiba dander in ki duo la aiba da ki awake na ki anala aiba ki dakar wala aiba nana made mana ail in mana den arra ailon den arra ilong der ki inzaningwe askaimba inzaningwe berazi akerba ki maranda der ki erbedi nama in der ki erbedi den der der no in no ferje digi illai idina illa domborele irimen kawe kurunzus le rimen kawe kensangala we na den ananga ongal ke ayang ongal inrimen kawe ki den der ingi analaiba ki analaiba ki inzaningwe alaiba maranda der inalki anai ki erbedi idina erbedi den der zi der no digi illana de duzanje ki nu yanjagilba marang e along ediba ki kuin yanjagilba marang ek dina erbeji kiro kinu yankagil marang ken taringa killa na ken demo killa na ken uraji tio killa al fv galu na ken uraji la jial fi galu na kayen surgales kemel e yudal ki al erbeden ge ki uran lon fi ala keba na na mai ka elarok na din den irjing na madambere kayen illa lodik dambere disi kayen na baru keren gero philippine gero na ma indo alon fi illa lo kwa ke legetina ro kwa o marin kayen kwa illa ro kayen na o marin kwa ki na ma kil masmua keba al indo e ward wojiti anga wojiti anga na ben jwa keri marang la lompi na maden kilma qura na mas ezi jeingo na min dojiti dotulle jawi na kenka tia nyoti ni fazo na dotulle jawi na den kilma anay kergel fi ana kilma la jitio klada kya kilma nyati ndiba na den nyurzu tevia na kenkwi tevia na med yangana lompi zi kwengi na bulozi al lompi ezi kwel na den jeing ina dine dio ina la kebalan kwadzus urajitio fi marang al inke ala ura tenga kila fia kila al lompi ezi den intiwa na induzi albalomvi tiyo nama ena lomvinde nkwe yanga albalomvinde nkwe nama bulunas kwazi lomvinken tsinga beleng ne kwa kumezi induo ke uran askergel ing war na atonti le tok alakeba na tile tok alakeba yidine go tetterya na dentin ina lombal al tawrai dentin dioba dios tonga in dio in tonga na meneng go kelma tefia yidine lomvi dangin kwazi kelma terel fi kelma te terendili na nyuru wazili na ayir jundi na na ma e na karaba kila tawra kila al undilo na ki kalu ku igalu kila te terel undilo idi na te undilo na ki lompi tare fi ada en dio tare fi na na ma ka wazin en wa induzi e jiti kawe alan kazing adan lompi ke belanga rezimba marang e worin alan alan jazi jadnas kwazi beleng e lompi ay to lay na belenzi ay kwa tarang al benna surunga bobo al bela ya kai duo lompi nizika enevia tevia ilinjiro tevia asoke zami mbarafatais amen jari na ine kari na kuro na aridisi ene anayas kelkam na mama rakaraboba nas ane tarnima de kelkam marakaraboba niske nkari kwa wa asoke zami mbarafatais amen

0: aso kibra ina kibra fataba la reko kienya ngirgel e kisi kwelang iskwa songa do ka songa ki gabalai e ela una do ka longa dyan ko je kenina eten sok do bas longa litrik diroka mara bas bas o bas kitel ke ngi kay marnga a ela un na ki asa kalong me duling ko e komal molay ba na ke ngota kinse do gal ye na e pedo komal molay ba a do video asan do gina long ay benden ngi sokin manka kire bang kise kilmezi moy do eten sokle a alkel nakago e alangsi kayen belen akergi kital ye dayngo rangal yenes kiran yandari kergiti kwa kital boruntule ben yettinge don kanni e namang kayen kwa kital koyong alekay namang kwa kital de malekay namang kwa kital ye na kwa mburung alekay e arias kangala yetting ka kirabang nanduk lombele kola kom alangsi daraga fia a kikayen patima do kengang na dogga kikayen merama na kikayen ya pangang namang kayen wo na banga barnga yettinding alang lompin don bayin e alang au na gis lompe daraga fia ko sian kital kayina enang indelinga a na kayen barnga kital gal dogiye e na kay nguriya kini kusini do gal yeena unsele kusini do wona lombe roman leja a na kwa kital do yeena wajana kini wona kwa kital yeena do kwa urian kinin ken wajana bule ki kya kurul do au lombe sisin kumel kitin bitin e na do au na kenge e alando ken kuote yan kay nasi yense e do dawa ye alang ni fia nasi yen ka kire kabe ta sang taringa tu kabe a eten sok na do yeena na kel alando ka kirsin o kayen bilanga nalba a te be kundu na kirsin dok bayenge e ki palace coaching ba baye na ton orre dio kain e na namadu asakayin ne tabun akiyo ba dok asanko e namadu giyai maramben dan wurtu toli na kerake dok na unse na kerabere ngal yei na nune ndule so wasi moge ete namadu giyen na pago alangis kense na kerai waral gisir adde inan tarase berel maramben jago na kwase ton ajani
1: a kerrigi sinami majara bayin alamba kalba dilinguyan a dongay sunganni na aisi jemu a orre kwa aisi bomu a deldindio tajagen a kwa kital diele jamuni na kwa galal diele jongi aisi bonga doin donga diele doin kilmanjo ngi dien sabba doin orre na doin beru a are sangalam kwa kul domge bago dien darale na dien tuskele kiki raye nga kerkeneng no kutumo na tabunko asoye
0: e aso ke borai na ke borobata dok na ye ines bere enan taras jago yi merambain e na kaimbar nga nyettim bel na bago enal bakere bundul e la wona 15 kilometari si e babbi banna baw nan biban nas bergiti alko en kamiga abaduori keneting ngunying eting naduk a etin tar kulebo dok albas kwa kernga ke den kari ne na ka kire kere li a ka se lole na ingis long bibang na ka kire bam biban na tare kwa bam biban na orientare die ngun indeling nam biban na orientare biban na bawna ina lombal bakela kwa ge a al boluna ke ne ke sen a kere ken kwa ba kwa gidge a al die en direction na kele mara kisense nyetin ken karga na ken kital ken indelinga die le kein a belna bawo kiken juro an kergel kera juro asi mo gela aza nyetin dio ke kit alba dulingwe baske inalang bagosi na kital ke ngiran kital gwa ge lompin joro ale kain dok alang kelna already okuilo etena already tarifia asan tore kan nan kan nan kwa orre nga si tarifia mara ete kikwela san gororo ka nyetting kwa mbarungan ke na ale mang kwa mbarungan nyetting kela joro al reportinge kwela san nyet gororo ka nas ke ngun nas nyetting ke ngana dain suru ki alang era tarisi dain suru pia ete mara mai namadu beleke na sa songo takatini aliye na dok kelna kwela den kirsingo na dok bais long den di wala ngi tinken si mo gela kay ngai san jonas ki kel kam na kam bar nga skel kam mel kit al dok ye al ker kundu la nes kel kame na nama sa songa takati di kitik na mai waji mara mai eten sokle wala adi adin sokle do wan min ka min torik min wo torante na mai tele eten sokle pa go ki adi long na kana ji long al kana ji kel na bele tokle skirgingo alan ke ki ji bele tokles kirgingo na bele tolle taban ye belele bele kergeli bele ke na tolle na bele ke masalan nan tolle maraki kwel bele tolle ko en kirsing ade ka ki ji kel na seten sokle bele tolle en kirgingo alan ari tolle ka na alan kutumo na tabunko kabangi wa in ule matal bakka ki ji kan abari tolle ngi nas kirgin kapa manning wal ka ki ji kan mara ide ka ki ji akam badelli engis long al wo ke dok lompi ela wuna lo bejel ba ko o bon wal ko isna bolan ri tolle ba ye ela lo le ba kemba mara aba lo ngalan tolle ko ay bal baw ela galba erbet ke na de rezie a kise na maki asa kirigo kiji na kwela ngari to leka ai illole soko tabu kwale to len zikirgo na sip mon zikirgo na taris ko na kanni ai soko tabu kwage ka kise lo la kinga zile den de mure
1: asoi majaram bay na irin a nas arin to are to len gel ati long na ding are to lena kadu en are al ko fikira kariya to le ko ngene kel na sur sabe ki jato al gisin kere a sunga ta katini ore kwa ara alang are nga kayin na kayin are nga gal alan sur di iri indelinga wala gal alan sur sitili a are to le otras ke a na keren dore indelinga manin manin kwa are to le a al kwasi kayni kwasi jundi na ba ma to lenga kabi kila alki gesa kwasi dora duitia alko aki higman dora kagia a are to le a jundi gi na kwa ki wuto ngasa karretia a to lenga ge nan kwasi kafi nan tari it inia al ilong asan oresi tabunje kinama auge isle a are to le ali lono kwa are to le kena belna king are kan surtawe a kwasi jundia na tabumba ni diye njaile alkwa ngami na najafil haya au alkwa ngami na numu fil haya inama dok are ongale are to le jundi ne du den di rumminge kin nama are nga ki are to le ndoro undula a osle e a namakai are tulle kagi inni a jutumo inni tullinginde jutumo kain surgan tasle aba illonna duoden are kibara sur sur sur tie hi yeng aba jumumbaye alkikwen gamen alkwa maninga ge wala gal al surin jaru nga ge kila nama yenge aile king su jundia alanki inalan kalung ki are tulle al illong na sur iri a iri nyingi na ilong alanki etabungo a are to le osondigle a na membereng a al jundi alan duo kaleke san duo ki joyngi barale daki na alal lomfisi daki fia na lomfi ndaki ke na asam bagike kinama otan osge al ilongati ki kel na are nga kain are nga to le nga sur iri a kenywa keri alangi kinga se jato rewul a koni na ke na are nga osondig ke le kirsingo na eina kegil kin ota osondikin yelage al aretu lele undula nas nyentia nikingesis tebunduitia na atigal ilong anay kwado gal ritin kirsingo yani nina al are ilai al tulle kwa ngaiba na kayin are nga sura duitia ba kingesi al gispegetia a asokisimwa eina makin osondile karin eina kegil atilona ki kidain ares a tulle kel yani ji din tarile manin tarile kwa ba gi man din ton dio ati lona ki nga are nga tulle nga bonas barri na bel na sur iriba kage alang yin tabunjia na ati gal ilang dem fulung yi kage al indiringa ati dogu ngwa al tarile a ati lona kwa kele don nas ki nga are nga tulle nga kele ni ki nga are nga sur sawe yin alin kagul ni na ati gal dog ilong na fulung ingi ni ki nga are nga sura nyenge ba yin sido kabuliti ati dog inkwa a naduo ilong al ilong ne din are ki din barang ne kin dogolang ne din kin kin nang aduiti ba kage aduiti nati long na are nga kulse suri gingol yi keri alin bago a nati do inkwa al barun tareles mosot kaw al baru yele ne ki del dinga kang na rintu lentu le al ye na barui na kwa den yukin ati lona ki oto lona kaying are nga a kulsi suru sawe are nga tulinga gina sawe si bagun sabba a ki ay ninkang kasibe zilong alang ila lifing ya ali ingwa ala rumin kilma ke a asang kwa salam ke inkilma le nangal ninkilma ngampis ke dele marangaba ilo na are suru sawa ba ba si long aliena konjula ge nina aliena asaka na buru ngale kalu wala galal dayen buru kalu kinama jogis ilong al are ilay al are kisiyay ba wala are tulle kwa ngay ba alam kwa kulkundul na kayang are kan suru sewele ka asoy sa mengore kwa ina makelia na kin are tulle alilona suru sawa ye kinga si algis duiti na dengen kirisungo tabunje majrame
0: asoy kibray na kibra batay kis kinyete ngal jirisungo de loge nalang ila wungne lompi abo ko wona kegle enu duldin ko esal te wayna te obalam bakke na ma piyan ma den ditin je na el den ditin ja wal galalam bakke na ma kena ma den ditin kena ma kena sagina lolo lompin ku en kwa wal gal lompe dok en kwa a dombaran ki dole kwa songa gis doma kwa gis dem via bi alan girgi ngo ke kwantas le a uton ale alan ona ke neskir gan na del disi alan kargite el wona lo adin ale dok en kwa rewa deg lo en kwa a ka aise suru bi ngati elan e wabia kul di an kwa bang alam bayndu na den tala do ko kayla bi ngasi
1: ayel marangel gel ko lalan kayin are nga
0: alan
1: tulle nga gena sur iri indeli nga
0: eh
1: nangena lo mbalang alan are ke na sur si sor nga inni
0: eh
1: abay long na algi in ri ini na komol mulgi ini na may dog ini ini kadu to gala mbo le jidu to gala jamba
0: eh
1: ar ko su nga kan
0: eh
1: egel maral ya kayin are nga indeli nga in ri ya in day ngari nal serigi
0: eh
1: o suru ni na ile lom fini
0: eh
1: ila long al ki are to les kundul na kayin are nga suru iri indeli nga
0: hi
1: wala duri nga areke na fuldungi na din ki ndu nga duti aba li anma yena ko na otan ki ingi na yeba
0: ina dio na badogye ke na mansin ko gelka ala suru binga sen na do na suru al dien tala leke ke nguto ke talke na baw al ilong al tolle nga kayla qur'an ni maraba ilong nagal a ilong al kelage bal kaw al we kawel egel ila al duodi ke gal na ko ila loli asan al kake etrisi khilaf dikain egel na yalan ko sangi stelem ila losi na baga ilong ne do imbele kelame se na be kel duon ke en ko abenga egel bi alam baga dora korombo ine na madog gingo to ke na wala ngi ngumara men a ina injir gingo al kawaring in wa kana gi adi ilong na tokena ri togle
1: kayen
0: are nga tokna are nga
1: to ar ko fikire griya
0: nan are nga tolle nga ko age ki ba are nga tolle ko anke na are nga tolle ko na illole jirgingo ye alke illole illalon asa tinke mo ayena lan jirgingo dele ke wala inke jirgingo kana ma ka kiji kan alam bas kirgim bas namen ka ke kayen jenga nyette na awle dogi ye jingo ko rage ba na awle illa lo ngasan token den tille kirgim badelling lullan sale ma perraken wala illo san lullan sale tille kirgin alba token ana ma perraken e jinjin o ngi merme
1: erdike asan ki kalon kwa ngame nga aba en ni ana kwa wori kare gel ba tulle jaring alba tulle to dow jaring na aba kwa kolman yi alba ouna wori jerel kangumi
0: nana galen kama bagyata yim ko na ko ndu na ko wori kere ko
1: wori wori jaring kiel coming ina lombal jaring ele coming bagin ni na kangumi oto zeninal oto ilona kim mitilzin wana na lo tal dem burwi na konjolenga ki lo longalang al kwa kereli ki lo longalang ko ngala longalang to likaring
0: ki lo longalang to likaring
1: inna maye jaring yi na lo alilona buru na burunga dom gena kwa tesingawi na kilma pesge ila lolay jina njwa kalas asan koro jinga albaro jago nema njwa kalas nema buru yani rumin ke na rito dake ba kalan duon wala long ile tile alantare to leja ila nema yeyi na inquel aba ilong na kwa wori kare jiel bele son dagar jaring na ba lono kwa du ko ne ngama lan umil gawi amang jiddu ala jomba ila tile mang dok alba junyungo diding alankayeng alang sammo sodja na disusi tuleka krija kinamanya al incominga kin al arenga tulenga ge inalomba almajinjwa oto doing arena din albatin idleye al ilono konjolin tilei ila sare namakayeng arenga surge maranjato abakio na lobirnyale kuro yi namasur ko ngakundi la ila yaiba idingi na dalliye alke a ba ilong aba oto ine kuluwa ke ba sare tabu ngirman jumu na kuluke aba tina dinga ile bitu na kuluwa ke ngaba dille ban jumu na kuluke aba ro atayen kuturguya fi aba ingil ban kuturguke kila na ma is ailonga al ilong kain are nga tulenga kila al kanna surdioge ina la lomba asan ki tintili wala kala asan ki udon to lia kila tilial ba doin sabana din sabage kila yai ba la ilong are nga alba tulenga ge na kaines tili asan kwang almas inalan takatin kayin hi ila na may jundia na tuming na butiming na kete bumbane maranga ba long asan bas delen ki tin birgo a kasebes ilong kila ota albatinin kay na dien are la ina lomba al itkenga al tulle ni kenga aliye alanke butumo na ma wala landok ine are le ko aljinjoti are nga tulle nga ge na kay nga are nga sursawi diegle imbeleng are al tulei ninel jesa inga ker ker sambeng aba ilon natin tulle ela la ine kwa digle are tulei asur irik enga alugi ikinyesi jundi nakaka wo na utonga tulenga si skariti yi na utonga kitsi kawo al ilon nakit tebunjo ki dora to legis duitia ki namak na main durai o to ki te lumnas area kamba nas area to lya kamba sur iri ki daga ka buksanga ala ngata to lya ha
0: asin ko bo
1: na abas area sur kamba to le nas ri ilalong alangi kinga kuro ini na belenga to lenga karang nang nam ful dunga kerengel ba yi maranga ba lo na area to leke na dainse area kul sur iri sawa yi ki bang bangara rata to lenga kerengel marang abeng ko ataka na sura soba bon kul nyet ful dunga kurol na to de tulle an kuroba hi wala di en dio bisara asin kambal ko hek makariya inma are tulle ne kinga si jundi alam bisara ke har ko hek makariya na kaman alangi kuro ini na are nga kirenga au utunga belenga bal danga tulle akit kirengel ali longa lanki kutumo na tabun ko jato hi na lote yale kuro maranga ba are nga kayin sura sawe ba wala are nga gal tulle nga ge ba ba yayi na makore el nay bulung en ma songa yayi na sakatini adan ki dirles en galong are al yene ki nga si jundi asan utonga ki bisaraka are al yene ki nga si jundi alang belenga kit karang alangi ki nga tumul na tabun jia are ayle ki ngisi kuro inni yi ala ngutka na sumo sotka na sele lole kawla na tabungo maranga ba are tulla ke ba a tagango ba
0: e ki boraina ke borvata ki se na madoki di gwele la ngwa a longa di ang aba ilon na borudio walgal a ko adien suruba ne welle gi mbau e ela tinle ba long kwa se do kwa sa itin yitia toko tabuko anga skerengele ba kidan sin minginde njengin ela une de lie ke regala ba in sin minginde njengin ay ina lanka en torik na mankain porrengan den tinlel kundula wala ardinin kena en ay ka ade illona do sa doyle wulle jonke illalon asalan asilen indelen ke jurun koranga walga ade ki koranga.

0: minga aba nivia na suk bi no bumo na kwa basara kwa se kalde di tu mun si talba din sur lo joy
1: na al kwa ngama metile ngama aba asanzi kerie
0: egal
1: di alba din te bujilim
0: egal enangi ela jiba ngwe ten sok na basara si si kalde ka tu odwon aba ku meka do ngina alba do alba jaso na ma incoming kika ngurya kin songare ka se bas doma ke la genes jumul na ka ente bon ena karte wa won den der na li kuzin tori yege si ela surwa ki ko na ka na dele kaul na si mako won na gulle ngaw na toro da ke wa ke bal kom aska no bal ela surun al ken ke wa ke na do uri na ela ngu nga kala ela suru gela gi
1: ka na pingi na wil na kwa di recall
0: na pingi na kwa di recall
1: na maye al asoya za kainwa
0: eh
1: abe lo na kwa kereli
0: eh
1: biel batul le baring
0: mhm
1: aba kwa kawi
0: eh.
1: Bi dogal ba baring ala bomba
0: eh
1: ay
0: imitel na mayena tele bele sene la ngundu jima rambay na kana mayena min ina eten sokle ina dayin jirgingo alkana ji iskirgin ke juru njarri tolle ki nga se ingisa long wala inse akel ba ka kana ji asa ina lankiriyo lo ila ro al el naskoro inanke asan kap surunga si taga wala asanga kaba illa sekel tagala kaba wala in sekel aranka
1: asoi enjingole a abailo na kiki kise are to lele kirgingo doki ine are a ki osom ausirgin abailo na kiki are to lele se kiki ringa al fikira al kwa ki belefu kwa gria fikira sahi ki baloto lele kuro
0: aso
1: na banta bunko nama ay kwa zeni na otol da ngiri konjole nan kay na wajake nan durke hi nan ireke nan gutin worinke otan adde askimba nan barun worinke alye da nyal kiden irikan in kwa baski aratu lekan nas de leke ringa a orre kwa kayin ni manige jundi ne utonga azake ringa na ka otolenga ka yani na ayalumba ni na duo belenga jittele kele rengel den kilma kang idini ki ares kanas dele nas karri ne masunga domi ile ne may jundi otobe long na ile arel yigel ne joram bele manga unjaram wala bele piya unjaram kamisuna la bara hi ile ya laiba ile si ala jaba insi kwa ndio la jambe imbele simwala ba in are inini ne may jundi a neki kay utongal kwa suluga keria do pinya na domi na duo kwa karangal ga kaluye ba in kaminga la kinkwa inala kalanga bana kinkwa induo ke mutongana la longa toring kangungi idin na are to leke nas dele kel nas kirgin osur na sursi kas kami sursi star nga dora kawriti ya khaji bile lal jamen tarang simo alaiba ala ndile bele ko andi jamen man dom alaiba ne may gal ka jundi ila are jundi gi alan kayun are nga kel sikki kirgin ala to lage na alan ka kaw alan gi galgi kurukit inya alan taringa tulenga kaw alan taringa sikaka tulenga kwa kilal ilong at ilone na jaring nge al kwa filal khair kriya inmay kay ni otoki lalong a imitina mes illading otoki lalong al orre kwa kang a na ye na dayin buru na dayin rijwa dayin rikino otang kulkay dayin rikino otang kulkay ilalong ki alan ki arenga kitkel al arenga tulenga kwa ke na kayin si arenga surnyia na ko ne kurukit inya alan taringa tulenga kilaka taringa ilona jaring nge nina ai ati lona waja kwa kin hi nan jaring kweli abai loniski ar tulle kan nazdele kirgingo hi kai ngare ben jundi alan taringa tulle kitka asan dai asan kai waja na sikaring na asan kai ngi wanga sikaring na asan kai ngi ura nga sikaring na asan kai apunga alkien ai nga punyi kile sikaring hi kin nama kai nama yei are wala gal jarri tulle kwang al ilong ne kingetum ne jundi asan taringa kitka alan kitabunko na ala lote yare kago inma dele ina ba ala madelling ila asan abalum ba bi albani na kalole berel ila are dik ila are fuldungi ila yeba
0: asoke bray maramen kese dok lana ilola ba jogone jigla kese lon di am mitila sa so wange na jilun risinga ki aba jona jigila aba long toredik aba long na reita ki ona kuiri ona rogis beti na kaluna dure duiti na kwela nje na poi na ronan si do guara beti ntiba na ma kurong kemba ga di sita na mara alkolo ilo ondo gitin si diro kainga a ila tinde kaba in coming.

0: bi yo in rose ay nin kap kwa dinge nama duo dik nama in kwa nama giben kiri go nama in kwa lang alang erika alang andi kwa din nama na lolo ina ala kaba albel nak surunga kai nes kirgingo jegilia ye uto metila de ke ni yaba jona jegila ela ela lo si giben jelo albadel ngi longa ngela tin le maraye ela mana kurras min minin sike na kurray na karray
1: egal da in kan kai a tabuwa andi ba inal ji ba ate long nas yani are to le kan to le nikikel nas kai are nga sur sawi ila to le ki ngi se alge spegeli inna may ye are kai inalom ma mani ngal tari la are ba juru leke nimis gijel na tawra jarang yokane katarang hi asa inna ngare ngal ngin nanka hi in duwana mas jegil din are la sel jigel na ja nama jegil na uylo na jegil e xay di ñare na tulay al inanka hi in nama source bangar aw nama ko kulisibel ila are nama tabagba kala alo bu mëna tulay hi inara may long ni na zakien egal na jiyete inanka ina ayninge egal kal wala ngi nene nanga egal ay nama egal nama rikere nama inanyi aba in are si ki in dora filan kiyo illa ji njwa zenina rokab illole gima ne njwa kal jibeng riri
0: alang ab
1: kadwotok ji egal ene ji njelu en kan di are dwotok gi marang king kwadi ngan jegila la asa ji koro jalo ngin dwori koro lon sa
0: aslumba
1: inema ye allodi ngal dombore ngay mbele ngay ji ribiri al janna jaw delin di suring hi asa jarriti ba asa kaja al nungi jawi nas kimbar ngay jarri
0: suruna goro
1: kangumi oto abalon na jiddi areba delin din suring si jariti ila kasibe si long le te bunjua layba inama ila namaye na kidaye ngareba kine namaye ngare are al riti al kwa kele nas are nga tulenga sursawe din namaye singwala jia kai we na ba ji ti ji jafa dutok da ndiyo dokenga kany da ndiyo nyokenga kany da ndiyo kwa kay nas qura akal nga ba hi insani nga ba lala al marang inkaye hi kadu ngare gala le long alang kono kwa kulkari hi marang al kono illa logo shilikri ali tiro perre
0: e arro perre wari
1: hi inama ari kwari mge e illa lo illa no koro perre yin illa lo alang kwa kulta raskab anan buti na omi na dai ngoro fial mbay ting to lebia hi kin nama ari di al ari to lei hi na kwa dele kutuminya na tabunka nya na ke otan to le kanya kaso ngais aswami marang ari e ina lomba albatari tawale are ritial juruleke ne kundusi na dele kisin liana makaka makona starika na tabunko
0: kidik doxin kolom longa dia ngina abane fiana kwa boyle alam bab rosi kwa di alba killing kina soronga seke ani si yina ani si jeyi alba kwa wege koro annang nindiro ge na lamba kepele
1: kwa nga masa koro situle kunselo
0: ba to koro situle ko ba kepele
1: nokke kawe
0: maraba ilona duotogi taga anja ba na bakin kwele le jirgon eleling alena ele jirgon lo asalo nga nyet le ne yake maraki ay singirgi ngo inalam nama ilona de inkete ngeten sokle a adiko ona skere ngade lo ngadi ang mayaram le na
1: jirgi ngo jirgi ngo
0: ke nga di ke ne inang kururi al un yal lo ling un ne so ko me de din tong di matar sare nga sa jawliti a abadi ke na stok den di tin jawla ba erdi jon wal gal dur fi ala ngilla du no di jegi lam bu wal gal erdi jegi la lang ami maradi en sitin ke ele tin tok asa jawla ming adi kia nga gyal ungi adi burgo yal onga dien sitin kein nan sing jwa ta dien tebu kein nas arkapi albele tin pago tuy beske sa tongen jal ta namen ko kam bikin kwase ko ngela wala kin kia se rila kene jwa wala burgo se ridi la kene jwa abay tribo wona bagila lela kia la kia nga alkoeli alanjia ina lomba ina nga tuy imperial indi tebu ina jawe na digi na jawe lolo banjelo tin man tiriri bel ba tiriri pe ba chena ma jiru khalas na haddu ina surri gi hol nama dora ka jawe ya na tognin kenen tabungi don alko ade erdi kenen kamera sasam irel ilenge na ma dik tabun poi manen dik duet ina slo erringel deldi ay long lan mas kenin erin gelle kawar wi e jegil jegil na mas albas kawar kel ladi en jwal kanna na ma dokki jo it kanne ay jo munazam alan to dokki aba jegil na dik ni fena trik buona lo tan kerin sai din aba ki sore ngere kerin ngere ko lenti na arda pie kerin ngere na si tule wenyi tia dok kaung alang kelal alang kringa sa
1: wala wala
0: di ang ritual ko ele lampia
1: wala lori ang kido alang gel dia kana ngi ang akel ezi kalong kia ngabes tu yinjawle na ni ni nyenge ma ni ngabele bu kul kurto ingire wi
0: do kurto ha jegil
1: nyet ila kais mine mat si ilongal dori kina kringa sai ina alang kano
0: alang kano
1: no ko kul kelal ne ini na zaman ning kwa awlang kanya orna nga banyanga wala gal egit na dolfatan dolfatan li allo ke na oudele ro wala eilori le au ku ni ma ital bulo na kray hi na na ma irina ma dolfalate na ning kwa kul kisingol hi lia abay long asang ro ke na ro ko bi ni namas kere dok no ko ro ko bi ne ire kol na man kwa kulti kele na kagul li na magal kaka na magal li adora ranaje in nama kai in nama ari ari nama long kiyasa en kalung ari kingasi al ri jurule wala gal al kai al kwa fikira kriya yi na kundul na dele kirgin alan kaka alan tebunko maranga bay lon na na ina lomba kiyasa ki ari tulle wala kirae tulle kirgin kasaba si long tebunjo ala keba indo nama kasi otoro maning awina enwa ki orre orre kwa kain konjo lakin sunga al kayin al jayla al idin mati na are tulle askelba alan kain are nga tulle sur inyi hi ne kulkel nas de le kirgingo nina hi al long fi lo de angis beleng lia nama dora karang kidaing are il tulle nama ko nama kumun ne ki le risi hi arat karanga ne kiyo marang abay long na kain are nga sura tieba arito doanke ba banyene loninal ki asakan na ba kerre a rigengale wala darangale al kirsing bayen kamin ki ngasi al kai al dorol jengi dayle na wori na dorol jeng na are to le askamba ke kanin dorol ki na idini na kain are nga wala kai rai nga surati liba hi ile na maye ne ki nga jundi ba ala ngutka na tabunko ene matningi kwa a isle are imbeleng alkai aliyei alikuwa si jundi ne tabunkania wala alikuwa kuiti aliyei ne dele najake ki kandora jaile abai lona are tulle kene ski dele kirgingo na kai ngare nga surtawe ki dai njaim hi ban tabunje ne ban simoy
0: aso
1: marang aza kene surji ko hoke ya hi na ina lomba are ke tulle ne dele kirging hi jato do banyet fer kindiri
0: ela basi
1: kin nama yenge na sunwa korongi are yela izle hi are to lending hi denja sa wasur ay le kingi si yundi alanda yenjele domkang na alanda yenjain tebunje na alanda yenjain konjole dio askeba
0: aso ki borai na ki borapatai mara mani ne jalfa kayin malgal mera make na kele dokne kumeng
1: aso
0: jalfa ke asaring muhammad abdalla bara aso ki borai na ki borapatai ye alki ka ne kiten ten sokle dayin yandalin den gorre ki dayin yandali alka na ka ke rek na mayina dayin gorre gorre kiten bara gizilo ke sa sokko na ki borai na ki borapatai sa dage ten sokle na jangi nan awna bundul ki nali na ki den kirsen baye etete alan sogit pago alan kwa nyetin se kaitina don to ke alan tari it en ke sense alan tari alan ki ngi kwa pia ina se king kling ki al kwa ka tori na kwa ka alan ina lan ke aso ke braina ke brafata ina dok meram zakia ke na ibulo dok asika is ke boraga sa men songa ke brafata ina ke se ka se long ka aban maman jiri won sabba bas long jiri won ke songa ire ki enta mo alan ba meram zakia ni ade ilong na dain surunden tale dok ilong kay mera ma de ka son wa ira tenen dok mera ma se min wardio kingi ete ki lo le anka go ba alan ki muto nan indira lo unki kalon se mera man di en joro na yem boru wal ga suru le king kil ma ay si kin in nana ma nat ki min war ki se en ka dan barake gamraddin dok bara aso ge samin na ki boray bara na gel na jago sa de ni man dan bara dia aso ge samin khay bara tabung enan nyetting en al baye na birok borum bal da bang worre ko bang gut ko bang ki se nan gut bale ga banke sene yei na orren herre ga bi bankina na ma uto akene so ngai real kana kirting so ngai re gut pale ngasi ausin ka elo ne gut pale alkera asa ko asi unse ga belen den ka ringere majira is na ongal baske na is na ongal kelase abai long na bele tokke na spago sime da en borung na squa duobi duol banya ga den juro le duogal kela osin dio do togela na maske en jaro is ke na ye na le duo is ne le duo is jato le jato jato ban nyuma na skanyi nge na sa so ki na mele na king coming gut pala nga yen orre tare ko alba inge so ngire na herra nga do alba inge so ngire markial ka na kirting ine asangin balom kial bo gut paling andi entari na kaukina lomba nang orrentari na kaukina lomba al kijalon kwakang lolo inang ayba asoge samin la barake Abdulaziz doke borasa me khay borata barana gelna jawo kise yei alkikana kirten tarare asoge sin kwana da en barake dok habib ye nang ngis ko asoy na ke borapote dok ore porin ko ata ba kise inan ye ibara ke belena ke rim anan ka yinan tarasin alan girgingo alba ye ne ya ido dok alan ko elen sikirgin na ke bas kirgingo ka na ji na ji na bi na ki sare le jato ori talba ke bantu ka kawe alyenan kayen abo ke mitelen kamenga pal pal jitin dawa ya walgal kwa aw sadin ngin kin ta kwasi ya duo pal jitin dawa ya duo de jitin dawa ya o kwenu ngalal bas sigin sikirel inama ela soge za to al pago asa o kwenu sigin sikire ay alantari itial ke sense ilong alanye bara mahjub umar soge skamiya ke boray ke bor fatta bara dem bara ke dok garwal garwal soge skamiya hay ke boray na dok ke bor fatta dem bara ke Rashid Mamadou ko soge samme hay ke boray na ke bor fatta dem bara ke dok bara Suleiman dok soge samme ke boray gutpalinga na dem bara ke dok da Harun Idris dok hay bara soge samme ko nyettin do wi dol pakona ke ko na dol dok ken ko na wa bar nga ba soge sey mar dok yeyi jiba jenke ko andi yene pisindi tesindi na namay ne ki kay na yene jirgo on kirsin aba alkwa kim mitilin kamya aba songa kan albaka kire kan aba itakan albanyo ke kan aliyena mitilo ngade en beleng kaya aba ten sogle di matar wose uronse nas nas kinyoke na jwela lan jaro aba dayan tok gel dayan tok gel ki lan jaro dayan ba doingel marabe lo nas kaya lo to girgo songwa ke bot nas gel lan jwela lan jaro ban jaro na kiru ba lan kalum kiro go abas in kana ke la kaya saki bot kirgu lotok na en gwalan lokaro bante yen karo nda en dioto dogan duimba mara aba en gwalan duwa bat tok dayan tok bonus ke lo paro wala ye dayan tok en gena lo e paro bas surti pp nan susi gio nan susuti pp e te kina men kamen girgingo italke alan ka wona dayan tala kayinga na dogal yena wo ngade ngun kuzini wo ngena ina kuzini ba alang dayentin el naki energy kundina hoye lo yen tala na eske sa salem ko maram ban bas longa nang itrik kuro
1: aso sami bar nga ses sunga aso ami bara habib ibrahim ses aso ami al yena tulle rimbem fia inama ye al tabu njoyi na inama kai ninal ki dengin kirsin are tulle kingasi algis duiti aba lonas ki kay are ngale majaram ban innan kirgo ni nal jamin tariki ka ki jirgingo tariki jirgingo imbaye ina magi kwela san kay are nga to lenga kala surri ngol nenal bara good valley habib kwa inala mon kutum won to mun ko marang abas are to le akam basa deli kirgin inalomba alba ho sur ko ngakel inala mbaye alba perrakenga numa school surin wiya ila idin na ara ke ba awna ke kayen are ngankan ke kayen good falling marang ingis kamentin bitin good fallinga remember atiki arkai atiki remi bagosi idin edien tuske yeyi ale long ala ndien orre sitimo marang ke rikeran tumo ba manki kien are ngato lenga kilan tumo ala kayen are ngato lenga skel na sur irika idi ne di njurule are nga kenes jijang na kas amba na good palace ke bana meram aske ba kinma yei ka tine songare nkwa alin kalonen kungi na duo tabu loker jawiti na de nungi eriker law na indoga na di maram fuldung eriker ke na law kele na makel nyet na dayin kale kany dayin gerale kany na dayin sur kutumo nina elong na deldinga kien sur nga sikikien are nga to lenga kilang sey sur kirgol na kele na kutumur ka songa as swimming auna bago na remember
0: aso ye boraina ke borafatai ina na mai tirkurans galdan tombar ngwe de kelkam namaskengo na king
1: aso
0: ye boraina.

0: Só que por aí na quem embora para aí que se quem os na queinga baranga que nieta albel na bago não é cani a des duas e cona acaba que se e aí na quem com a tarde com alba bivang na la lomba alba que era com a gana que na kirstenga que lhe que namoro guia na em watson que o duas e duas a alang a unas pago da engorre qual é lobo lobo al que engorre duas tanang a você ibas boa a bo altong a una doctor a curel bal ki dem berin ela dele una bandines gorrenga ba una aldingas ba una aldinga to yagis pidi ne si doc bago se si bo al doc da ngor render de ke na sing e na da ngor renge gorrenga pe maninde de ele do ki wadi bumo a wala to yake la tori ga se enkel ni manin ba bunna belnes bago de gine nas kago ele una enkel ki enkel la seying ageba namanguo ila dogal kisubu taro kurel na deng den batirin deng kile au asa kero amuo ila sidok ala ilombana al deng mara long kensi na resing na al denga pe dok dele bani nes kikurunga bau nes dok dele al denga kelbam na dok basi nes bago naman meram se al kero na bain naman meram ase lobi lol bain naman kaya nga basi bago sensubwa kidok asa urikawla asa dain daling kay na resing dok ila lobi long al kwa anka gulal men satellite le dok ira al borungo ka ugul kiasa inkalong kidok asa kay na majara mai ne na maduk loga de kina sa sa mata gati ne kina dan jalpa kura al asa yei
1: konan dio
0: na boru dio nan kago
1: konan dio
0: e gel ina mbay sen ngabe kiyo na kago ne kili kela no le nyete nan de nan de na na na ma ay kwe ay ki loga sie ay alangis jura dem meaning kire ko ang elasi ay alangis jura ay ning ka illa lo ngal ki elelenga ki incoming ade duire ki din surti na surki ko uto le njale e ide lode la kena e si mel kelen sel ko
1: sunga jimel asan are tulle kan nes den iri ka en are kan kulile lole sawa nina alyei na dain sawa jima ko yo nyal si kalmang ne dem sirok na tawila na fajir kayen ala ay kayin
0: po marana de
1: yani na jine lo to do azundi ba marang lo di ang a are to lien de nguri ada mang ni fi auto ne ki nga boru do nga ranga bijet yani ko lo kungi in maska min yani itimuni leriti yani bijet barnga inama kai abay lonaski are akamatulle asa dele kirgi ore upu ore ki dalda alang o talking kai mutongage kasebe silong aliye nina are tulle nguring asa ki dele kirgi asa kamba ki nyelay algi ki si jundi alang ki dele kang ne ki ngamen al surun ko kang ne ki ngamen al suru ki kai konai nama marang ngizlong kin utonga kul ki utoyna kamin marandele ki tara kamena ene baral ne iriaw ngi barake bara adam harun idris kasongwais aso amin aljinjo tabunjo wala juy alkikai alkitari
0: aso
1: ki tari ne kikai tari ngan dio aba ilong neski lezikan kiban najenken alqwa najakaria maraka baski are tulla kam babara adam arun alangi longalang kain are nga tulle nga ge kila saki dengen karri kel na dele skirgingo na tabunko ba ilong a nina alqwa rito dos kin basaki kirginga tulle namaye jato namaye nanyet perraken no otoye al kalma inalong na dem nyala wongas keba na baru nyet wongas keba alanke wonga ki kana marang kwa kernga ge inama areng are to lende nguri ni
0: kwa kernga ngare magegal
1: egel ne na jiddo aljid tondini tondin ne jillong nasraya jambana duo ker el na den dioke anangare mawe bagare me bagare me yo ta songa ke tiri jinde ba maranga ba ngwa aldeng in kirsing kasi yumuni le jawitia aliena kwa in coming al huzun ke fa ilong alang kino tasi ares kan tulle neski dele kirgin alang wuka nina inken albara adam harun kwa alang tabunko hi alkikai alkitarin dorena tari anke ba ille abarai to leke na skang marang marang kainzi asadok otanga sungage na dok ati ngwal kitiri nin dorai kwa ngama indai ngalaiba marang kas alumba arre yidai ni ngi ngamen tare di ngalaiba gi ile tare siki zimbia yo hanere jingo kasebe longa ala undilmba ala kebe lan al dur reidi ni ngi ngamen tare di ngalaiba yo kan duwa ni ngale sangale tare pia
0: ki gabalai
1: inyele ne ki ngati muni lejawiti
0: manyara mbayen ki gabalai
1: asoi a barna sunga aswamin bara abdul abdurazik ahmad dongay sunga ni a bara adam mahammad dongay sunga ni dok aljelna jago asokul ki boray a bara abdurazik kayinsi dok na undul bara adam mahammad na zikayna undul a abdul bare dongay sunga ni aldo jelna jago barna ko kulgis aswamin marang ingisin wa raitu le au are to le al ilong naji naka kel nasur irinyingi ki ngabaye nen tumo maranga bas are itakam batulle alen se sur nyingia a bankan kise namaskola kungikan a na bankon jolandi kan nama kwaringa kaungene ngama mati al kain sada gena jitige na nina aybele nina jiguware majara mayen jwa lomfial del dicité o keden suru net ne dongaja marang alkote ngala de ngoroka na men gamal mati ki ken sada jitigan na marang may silo mati ki ki tara ila si asa kal ngaba alge lom fi ni ka so singo
0: ki bore marang men ki sey ne namadu ka lodike na do ka metil dike na wala sangal do mending ne na lomba jingo yi eten so glan ni fena elle ka ngete ki gabalay kim mitila mitila asakal di mungkin nasin di kim bitle ko walli itil leza to na wado gure rengel
1: asoy
0: a wala nan wa kim mitil meramen eten sogla ade elong al elle kay na tigi di yokay nginang to rega saki kawla naski zonga diksin kay ngi di tigi di yo alke na na kenje kwa ke kimenga na poru ya kay na na na na donga songa kay yeke alba ke zonga la e tombe tombe ilong na tiri ri fi
1: baba
0: e diwo kay na gari na kiyo ki na gari
1: kay akwel bala ngari
0: lan lana ele tigere ye kise
1: yani lana na majode sam mitili njwal ngamal zonga den tin dil asani
0: na kise asani den asani su loki
1: asoy
0: ele kalga wala ke 2000 ka wala ka kay o ele tigere abad dilele la mending bang si jawla na ma ri kurra ke na den ri jam no mening urutan asan kem kwasi tim baila liana mo
1: bunga
0: dai bunga liana mo bunga na ma tombi tong il ni na jena kurgo akela nyetun ko ina tiririfi ela kai al ye duoto gina kidik nu illo ay duodi la kena kani so kena kule na skele diwo na ineke dalang agil kiye na aisa longa gya
1: berense
0: ajelwa
1: ela ye gel
0: na etel
1: na ye gel alik al dang dansi al din jawla aba ko ko jelwa jari
0: jelwa jari
1: na abakwa kare yelbe le so jari
0: na ela duo inela wongi
1: e wongi
0: na akwel ba alang erito dok pal el na keribi en manen dengari
1: majara ban bele pu ina jirsin en bele yani karais duiti yani aba in karabi na stala ile sin na long
0: degil
1: kyoto al ilong al del didain lom fifia na dain tala dain dong akinga dong aja ilong sanki kinu to musiki nan ki dus ko wa ota sunga ke na sasunga ge yani
0: don adinga le ka gele mara menna aba ello so din na bulono duodi nyangana zonga ele lingura nas ela
1: na yuye
0: ne de el na el na bulono jegila
1: dien der
0: yanin kwa kele nas ele duosi na ya ga din don ganzi aljam
1: dien der bungel si
0: dien der bungel si
1: nang it irul na annanjel na jebung odo guabe nga
0: ban jabung no wa bena ba asinir pakat bambe imma ela sina pui ya imma na den sit was lost binga sala kaunga le lo de mamla kai
1: ya na gal corona nyanga
0: ya na gal corona nya
1: ai
0: kaungi na le lo de en kuringin de loy na leki ete al or report na kitori nka makial kwa ajang kwa kan ko ayang kwa kan ina lo mamara men kiren zura mara pindi sin kuzung na mara yesai ina
1: basi ngizungwa ajalang kwa ila kazina kiki ingam ngal kuron nya nyanga lagi mara ngoto nga nyen sije ngoda ile
0: ete ban nga ha
1: ete
0: hadu gila
1: yo to ba ngwa abais iya wala abo enkwa ajara ngwa dilla jitinginda wa hi kiduo ralentu da nan si riya annan si riya jamba dimbe si ngori ngi jawla na goso
0: na sokela
1: hi marang oto kelim ila isa aida ala nkinya au sa jingiti oto inenga dinal nganya ngabas du si le belejwa yi yesi long nkinga sing nfingal nganya ya daire au saiba na wa embere daire oto nga au simi lagi marangi daire songa au sa kenga abes iya wala kala wala abo elnes inangu ajara ngwa dilla jitin kwa ke jitinda wa yi na mane ngo songa iribagi
0: lite
1: yi
0: annan do toxine sinanga ge elle ya
1: jure mon oto oto abes inanga kinan dale ba waja inele mamba du khaw ngiti
0: maramba na baswa
1: asoi
0: na kwa kise kwa enke na abani fiana abawan ko ndio wal gal din kala wal gal din ke gis enkwa ajang ko diko do de jitinden dawa annan ari akai ga ba ide lelite la arid banja asan kwa nyet kiye te al kai ani kai na pia annan korin za baiba ardi banja kai daga na kise sense kilma kai
1: in annan annan ogori banjo na zel
0: nas annan ogori banjo na jibia bas na kwa kelan nas iri kol na kelan bingo wor ci kene bawde ga un ila bela sa ese angela zan man tabbi gem pia kal mbay na ga bas ila bala la mba ilong na muto songa ge a kedik mara men namal gine wela ngwa lo kene ne dai nga sawak zak warin zakirem pia e dai murun dio porenga e gut kawe e kalma dio na nyala no puo mar dio zelenge lo ken le nyet ji makay porenga sudan dio kay na gut kawe na kritik nama walay alangis kin guta si gari nenja gud eladik la kenga tori ngela alkawenge aba tori ngela si namaski doraker e kergia aba eteng insin namagal ki doraker ousenka ay kwan kenga al al yasa dengir sing ay na sei evel kwan wala inal eteke ne indeling annan sobtong wala soma we
1: ye inen kwal asoy marang ridik ya sanki orre kwa san ki otanga dinga sikel a nasa kalumba tabungi sa duita wala tabunga sa duita ba a nama deldin ko e deldin ko ni zata nalon otan to yasi yekele le songo futo fi marang asa nama tindik el ne duo kere albat dule kuro bat tabun duiti na keringa fingiti ba ki otona mayin kwel gut alkaw alan gut ile sikaye aisa deldin dio ki nga sitte bundu itina ke ko angis ara rgiti na sursi na kiwel ina kaluba ka al nyoke an wala kasa alumba wala ka tabunga ranni ba la idin ni ki ko andel dinga kan otono ma ko la alam forringa zata guti itikawa aliyen ken dien tilay na alkutumi na ken tabun kanya maranga ba lon na ngwa alan kawngi na utonga kitka almintori kika na kumwene ki nga dele kigi na ka na tabunga es nyenge ba na injame ngalan duo doke ila doraje baranga kabese no orre ila bere alkoronge ki asan kirgingo ki ka ki are to le al elon ne ki nga situm na aisa tabun duiti kuldinga lobe lo alkayin awuna gutkawa nas maynin kidik nas den sursilong na bibalon zika ila kainamin dik asan duo den sursilong alang ilaiba ni na torigin asa duo ngu silong na den ngu si aslong ba inama ye izata alkinga sis oto songa jingi otobe duo jel nenjwa arang den suri risingo arisimba na abal duo digin el kilal ye dombore ansi di yu indren ki ko ambulinga ni to kamel na mes den rising anial ajalan ko hena anial impia na anial impia mara mo tobe sinjo jidi nguo ayel lele kerini na al ile ril kerini ay lole good fia ay fogin som good fia na ay lole corona pen en ana kingiking kilale akeba inama kai ni na sa duo den sura na duo be duo abay lon nas den sur sia lomba ba nyokey maran duo asa den sur si long ye anna ngay fia den sur si setiel nan ka kretiel au ni na oton ken so makin al majaram ba mbereng matika mbereng ali ilon na forenga kay na dien gut kawe dien e andali na dien dali nan do kay na do ke kwa kerngan so makerngan si kay na kawe na as irelba merningi subu so milla leje inningila lena gutfia naki arang na wayinga yi nagal kaleje na jena deng i andali fia na ila na maye asa sunwa na kwa kegul kwa jalunga kwa al kwa ulama karin ka kaminga ingaminga duo bi duo sa deng i andali long yi alye war sunwa ta bunduiti
0: aso ki bray mara ben kisi na ilole na madok ki inalomba al dombore to dogende di kirsing wala in dombore gitti wala in dombore gi long wala ina lomba marayte kinama illo le kago dayngore wolgal dayngore kwa un se nga kit alan ku mal nas angal akumme ba duta sam kwa gangu ele uno ko dombore songwa ci gutas kawe ba bako aba lolon tokle tiriri ka ngi illo nama marama wala tan way eten sokle ka urgani wala urgani den sorle kelsiam kin kwaldu glonga den itin social media le kin ke na dok gallo ke rake ba itin dok badam burun tule tip ke nes ke nes kwase kin sinesta bon te wil pi na se meleng balat dombore in gurem bande mbal ina loko ka me orgal gurem mbal rikera la ke ba alangi jisi gunde nes jenga si mo jende lindio kera ala akeba indoy na kena ko asena bilen dombre akin kernga de kinal wo ta kernga ge mara alba e guranto biriji si alangi jondi na si jenga si moje kikin jenga kitalji jola na jeng mara bani ne na madok injingo e bakana wala lang si in lo si trigin allege nga indo si na madok kidi wala sangin awe a deldinga lompila menen kwa adi deldisi gwel nan kiguti adi lona jato jola lan jona wo si gumana kiguti adi awdo gwel nan do kiguti eten sokle ki alminsi ka wala ki gut ke ses kan ni basel se kan ni yale beleng ela dombare si mara ete ke la dombare de ngudi ela san asan dia argina iri se kerje nas kwazi min borule boru ba nas e jinje ela tori na ke ela dombare de ndora tori se duo el alan dawat apo en nas kwazi ton opu tu bon wal boru ngale gena kwazi dawa pe alan nompe asana ini tori ke ela dombare dola el na duo te ngasa kwazi longa erel al ko en kam mohandis alang el al poran pogi ina mohandis arde nga memare nga wal galal poran ding pogi ela kese al guran ina so pe na yene te tayara ergi na e wala al poran pogi el bat guran sina so pe na ete ina nga eleling ayye askaimba na na men amen ko ete sundi ete chokle ko ada mburuntule alanga kawiba ndas porre nga dokke nga si
2: na ndora ka
0: nya nga si kien juro ngale balbal kawe ala hasab kien juro yo xana rena nuile ke na longiti jeel njamengal ba delle mbal ba gurani di na ki mo kam bat ye gurani bar ko na ki akay mba boru nyet boru nyela ko ak maradi akar gi zatorik wolga torik sabaka na pu kalang boru waker ki kien tiya wala ki en tayara kundula dali al poram pagin kin ki se na ko kit gi na ko az enan dawata gi na ka kawe e ki kayla akay mba na ban kam ngete o report ko bar nga ko gi dal boru al binel ba ala ndu undul na bi nga se boru kayin ne ske la juro balbal pi alamba kwa kere kundule na kwa nsile makang wala kwa keng oganga kang wala na kinga zikatine na kwa irika nana kina do kaiti
2: asoy majara mai nama a en jingo tunga takatini nama is ilonga lodi yang kisursi in rindio kabiti asa adike wala sa jemereke na enas kalumba ki al del dinga kang na lomfia la pia da njuru jemere asake ba ribere wajel naja bambaw marang jingo ke ene na do beleng yore do ale lam na guren wala gurani den ortote yang ila jurule ati injua alang riker kimya jingi wala pizia jingi wala yi wala tayran den gudja irina ngilasi irina angiringi ba na kangu ngine sursi ila lole kesel na ati induo insomle duiti na kin awlo tokfi kasi keri ne yundi na indora tokke nas kino ta hu ergiti kangu ngi na ka indora si el albas eri tokke nas o ergiti ba le anama kona ko insurnga umong na ka sursi a dare di indio bi na otay ngala nguro
0: na induo na awle ke
2: na induo ati gal kel ne ngwal ila ngirsingal ka a gal yedu le songat long ene nama erdike na deng arrakerengel ba ile nama kas in aming ile riesa kwatorik tare ka wingi asa ila a liri ila beto yi al kwa geren kaming ala nas beto otoy na lo malanki ka ndo kolasi ingwa alamba ke ile dorakia la oton sok sok keri oton sok sok to lei ne ina jwaba induo al do kena ki nguta fi al madir man toreng man ska ngue ngame al jiti awal jiona so mjul ngi ngame sang sal fotta jang yo mal giyama na inna maza tabe ngwaye sal fotta ay long ine do jiri ngo so nga kay inna man keri al illon na ki kwa kit kang na lotok le kerel namas bawto kilin ne enas kalumba al bawdi ke hilla nas lorgenga na susunga na garuanga diuke na otakernga
0: ne ji mara ban sal pota ka kwa kera kan ange ba balba pora gen sal pota ka ko ora kena hinyet kan dog kalka we guran si kan tori digel ba ngwa sal pota
2: egel ma do mo egel nes ka ugiti ha alangi loto lekase alangi loto lekase in na maye ne pie ne pie jamalai ba na impies abai ngwa alang kingo zata mati ne ngwa kidi ndorali nanga alan duo iting saburti na gutfia nes gut nini isingo na masko etizi kedi ki lelang kebia a marang otonden sok rikerenga na oredu mbiorudum alki kang na kirsing bintulen si balong ena lomba al di kwa ortotonga banna kinota zumul ka koranga ge alki otoy long alang ko ka welba alang fordu injuru lo tokle kiril idi ni na fordu insaning riang riana ya akero marang abatoy ngo asanjuru si tarifia yana makena eritoxitil yi li alba lo ker nyanga na ma bulong na yes oto songa ke nes yi nes sulange kina ma kwelba alang oto redwo ngina long na daim for re sa jawrti alang long la ki daim for re ilong alang bele fotasi ni rising nang sa songai ati fukasi nanning sa songa rising ati kimbele nga kranga si nanning sa songa rising ati lon al ko ngem del dinde ngusi na sin do kwale sa songa long yi ki ko la ngina lang kalong kangungi idi ne ki ka njurunga dokke nga ke bo lom fi ines jaba sarta ines jaba jiela ma insija la la lom fi inara kwa ba lom fi ngwala nyetka na makangungi kwel asan jemere akamba abes duel lon sa otakul jalung abajel na jongo na duori sin yitule mazalung indu ka risin na ay bere ngalang ka kwa marang abay lon na ji ritok jalung na kernga sia zalumba zenina ka santu anto ba ati duoto el alang alang ay kira risingo song ke songo ngon dora risingo na kai la dora sia aba ken jeringa ali terin kasi tabugis betile ka salumba ay beleng ine na mas ini uka nyokyang marangi akwel boto alang oreduong kene ila lori kirel delin oleduong o nas kai njuru ngasi jabel keringa kausinga al kwa ngengil intin al jurgulon tini jidu deng ila alfi kal jwaziwi tulen si jiwi ati bela lan ke gulda bazata ala nyi si jergi na tuga jawi deng ila le
0: na mama
2: ne dile ala nyi taka tuga jawi ba inanang duza tar el na bona ke bon al mensi bele tok jwa o jingo to jingo yebes in iwe a induo asa auto ken in risa sa duile songa lonzata
0: chibore
2: la imarang al kika ka no delling sur sikundi na kawinta kindeling nes kwa kinga kergitia la ila ila tin beto se barnga ila tin beto zin
0: kise maram
2: na ma wel ba ala lon auto duo ke na ko esi lo jawriti alang alang kwe lo togle in enina ye la ila yaiba ila jalungaiba ila abang den jalungaiba alkwa sifakriya wala iya jalungaiba hi alamba duin kwe ngwa alamba kasoma alamba yalamba dogalma delin sombia nama ki ila le yani dain ay kriya ila lanke real ji jalu inas kalumba ridike ne ngriya ye induosi allomfi innang pia dinin kwe ke na den yoru di le songopui na keng are nga se are dini su ko puge mara nyina me nyame lala na mas ko edwing yal makin dora yal be recipia na ma jel na duo si mugolo de le yaw ni gi asin jalum ba keri yi al jaw le kalas ke la dinga sinema toy ngosan ergi kalas na ma jena ker delling aw na mas bas ingi na ma jundi kin na ma otanga su ngage aw nas kaim porre nga na eri na lo na jiwin doray na lo na yesi tum alan kawa idi ngi ne kwa karake barnga ne ki abado kila langa kaba del dindi yon ki kwa ngang kamba dinal otto kwa yeyi ni nes yani tu, kin ota si sitanante bunga kin se tari kawe ki otto aten wasa nga kiwi ba jato da mburung oroke karinka hi al duo karra au hi duro di oke na de mburung hi kenke na sitara silengu annan diya el nasbeto wembele diya el nasbeto hi ki ayininka ila lo ngalan kila ota sika wal ninka udo no sursi kumel liado na maye na nyokeken no mu kumunes ingeim kial nyokekan lo virale al oto kota yanda emburu ngoroka ka aso isami
0: aso ki borai na ki borabata o rekwa dok ba wosinga de ke ndel ndok na wela ngi swa tara sindi ina dogolang den jurnyo na den dien gutin sabba kise kamera maso wasenga osonwa abang kwase songwa wasenga ela wung na wonga kital ke ngan ndoki nga bage kwali ke na ke na kwa ke ngan di bullying era sa yin si tabun ti asa kwa si tabun adwe ti ba bakwele dogora do kinga la mse kela kawala naji oxygen dogola ngire na lombali ba do toge olok jigi oluko man izge e gerrense bonu wanda wala ay kalnga na gerrense kwa ay kanya tong albain ina lomba olok delling albas baba sekunde na dola zamba ke kire jari meram din ko ona iri genes elerier ge kilula alji nas
2: din bele na jinsing
0: nas ago
2: la ba we sa lori leke zinebas kin kwa alji wembelen ati are to leke are to le ne kideles kanyingi ne kirgingos hi ela long kinga se algi sempago
0: aso
2: in bele alji jirsing in are le finiti
0: aso
2: ki ila long al are ke ton dio to le meram
0: nesta bundoite
2: na abo
0: nesta bundo
2: nes yendele right to le ilele are to le school su kirgingol atang gut fena si ki ndo gola tabunje wala ilong al kerker kuringeli inama yene sunga kor njoli ine nama barake hi
0: ay ki gabal
2: mal al jona jinga bo na bayinga yani sa sunga baranke ngo na so simoge inye iza talgi jundi alan ki kayin are ngel na dele ka tabunje
0: dembele ke dog dole na wala san alan ago sa sai ko jijuwa na mai na wala meram sin wa meram ji eten so gule kwele ara izi jeng mara ele arol ji jenuna iri pir jangam pir jey ela si aba ilong wo na stina alan ke din kwese la dorale ba alan gido din kwe dog iri je ki kwa ngara ba benke na ye maraba inalang ay bana ko elalang jisi kering jawte alamba wal akiran tari peran je to yanami elalay ba inalang azgin ba fakkat abon ka binga sey wasin ha songwa ki en dogala sey awnas eri kawla na zeywe ay duwan ko aljiki lul jawna erdi gunduna eri jeel na nura wany wany pi din ko edo kabaji eri je gedo bampe enalang maraduo ay bangista bu tirpi ya wal gal abalay nas mbere lolo elase ko dogal baki indora ka ma ki indora al di kene singa makingal nyet masalan goranin di yokul na goran kay ngo kam bari age min tori na kay ndakan akenge ba iri nara inna ma di mera ma bi puto barin awle dok dobi do dain suru baranga ki juro ngat berin ko gidal juro ban ke ben dobi do dain suru ndul na isim belan ka jisi alangis jami appa automodi ngelle basin yo aisa mayni sabakana
2: som som
0: aisa
2: madaras
0: ya mayni al do na melangis jafi appa automo basin yo mayndin aisa sabakana appu jutumo asana ila imam al gilele jamal kwasi salafi dulin ko nan wajan indelin alal ya yesi dele kabi na alal gena din tari inzipia aljigela san din tari ndu wasaiba mayndin aisa ka jutumo al auna mayni in ja sabakana appake namaden jikili jame appake ne din isle na magal doksom appake so minal al dalinga nyetin kawe abas ela sitina bastina abas ela sitina babasin yo sa pp gisi na alba ko elangi jisi al kere giski dulu ne do largiti ayi do la suruke ela bele sa sina bi do la jametum bas mo chot pa tum ol gal gisom tum ke an ala lole mara il lole ki na maken sen agina kirtin mara ken sen akin ki a do ke rol gal or reker ay sen kwa ba il do al orri ki na maken sen bara a mara man kase bas non dan tin man ning in kwa do gal ngi kulmi e ina na ma ina dan bara ke na in kwa a jeyngo sen jeyinga
2: Jengo sene jenga.
0: Inna
2: namaye. Bele opuwe.
0: Imbele ye bara bangin juwal in rimmen pia inal itirigu. Wala yesina enesko na inan kaniye. Marakean kona kele nyetting awuna duobi duo orra duongwe duong iritabingi. Ina lombal ambadjali yesira
2: kudi. Ye kensi kona ge. Aye na rimmen pia. Marang. Den ken ko na lemmini nga puuke alan karang.
0: Na kido sin.
2: Kiko lelan ken ko na lemmini nga karang. Inama ye alki ingaming. Orru nyi den juro la poisonga asa are ngadi akene si arreti na beleng ne sin do monki do radigel ne jia sin jelumba inama yeyi imbaran ken ko na mayi ngena do monge ka bara soisonga amin asa jeyngo ne jeyinga jeyngo sin jeyinga au na dur orru mbi orru le a teri en alan keken are ngatulle ngakela asa are ne kulkela na kay ngare nga suuri nyinga na skay ngona kayinga na wutka alan kayin sur ngongroka asoy bara
0: ke boraina ke borafata ke se maram bay ke nan maken se kin se aban kwa alan dem baran ke ngona kin le ka ngi kin kona ka rok basaba mingete
2: asoy
0: ka rok mungkin na sur se ani na bara ke se nan o sen asas yido sur se jani na orre nyetting ilon san sur ngasa kona kin ka un bay ngose ne bay ke le bay ti e ale kal bay nga dika am bay na banni kira kwa nga sa kungilo ulmele yela gena yenge songa wala ginge se yali
2: ye bele de mining apoi
0: na wa bele de mininga pai kise ina na mena king kamen
2: ko nan die mininga poi
0: ya ten sokle ki in ken ko nale aba in kwa alan dombore karan den dio na dombore rim men kana ke den dombore in kwela ndo ke ayen is na ke on ra oza rim men pia asan in bele sa ge in bele ngadelle ngalba in lo albele oge jengo sen jeng alma delle ngin sirim menja na in bele kise en se dombore ske maraki ke se den buru no ho kerin asa duo ko na ya ani kainas ko na en ke na kape aba ibe mara aba illono jurgulo jebi wargal bahsal ilmi le jebi
2: kinyenge kona zata ale illon san oredu unke zata
0: minen pia ba jene jeri ba minen pia biran ki tanke mana yenni na elen sabaso yi maramba en bas non dain tin in alko langi tin kulni
2: asay
0: ana jegil ay dok wasidik ital ke bas lo sa seleme isay e ina ma jegil wasidik ka kire dik nas jago ina dain jirgon sabba elon san ikirgon lan ay ken e alan sokata bu kwale na kain songan zat na kain porre ngandi en zat kan gari kwa kan yela kundula
2: asoy na tane asoy amin abaki illon na ke are to le kan arai kamin arai se hinse ila na dele skirgingo kibang tabun ko na banna jengken marang abas rai akamba asan tarika na ke en kutumo na tabun ko banye na ba konjole le kan namang nin tori awuna school kayngo na kayinga ke kayeng arenga tullengang na kayeng arenga tullenga si dele kirgingo na sur i kayeng kongaka na wutka aram kutumuna tabungo kangungi idingi na lomfi dogis enkwa al kikieng arenga tullenga kilambela na belenga kusenga si hi kienjurunga la babuna tuka bawi na al sursi ki joyingi boyingi na lodi ya legale sembeng asa kul belnes birgingo birgingo na lomba deling albais embeleng al raingi la kilmanga njirgingo kwel juru njirgingo kwel rai tulle kwel alanki kien kutungo na ko inema yayi al jirgingo ki sensei are tulle alang wutka na kutungo nina algis lomfi kinga si del disi fia na donga eja inema talay nes lomfi jundi awuna dayen talale keng namang litet na lomfi den surusi dorol fia asoy
0: de ke braina ke borbata ke sense a ken ken senga nyet nyenge enang a ken senga nyenge maramen na ki a abasang inalang akirgi mo ba inalang bakial belena kirkin worre ko ki kwel alang imbeles starika inalang kise na baki kirsin na kalum si etele sare aba illona inalang ka ki lompi ken gurro a ki bang itkumo alki kwel kan kelmangela na ital wori kenga to basin kenga la long na batori jegi la kwa kaindo ma kwa

ki askinel wanga ko ablinga ki dobba insana kan na kwa karna na zainal wa kwa ngang a kali dembro lele ele yal ele so al kwa nyet kusin na kaimbo na in surungil do to doka ele le ni kalin dembro marang ine al dobi do ke ne ilong na dobi do ke ne kempi na duwa ke bal duze abelin bi malam bai kina delin abelin ga ki galin abal sin muskinel ne sin do miral tor yan namaz jale ne sin do bayangal kura ban ne sin jale ko andiyo abalaini pal akeba olgal indo balo ne ali da do ye ne gibya ne na lom bal yiz do in ka ne ali zika na ne al ko karna zika bai in abelin bi ne ali gibya ne ali ye ne din ko de ngane don ake ilai wungi dua bay inang abila afi ba ina din bal bal toro yang ina din bal bal jimur yang naslom na insan janne ke ar bersi na kinama in bele in mitil insi al bundina murka ba insi kwel alangkai kin malika a nekiro in dua ile kinasi abila fi a iting kalingas kani a alang undul ba nai kinasi nusukara fi nusukronga nusutoronga nusuka aba ite te yurso a mangwa pilan batal ululenga na torazan wa aba gal bain a kerenglenya nas kurokwa bain keren nam to dus nam to dapa obe mangwa la keren dol bain ya na bata tungwal ullaki.

Love don ay kanin na sogis amin na barafatagis amin idi na gisong tulijang na sogis amin idi na jiato intin kaya ni alang el na ding irisongo marang jigi don ay na idi na gisong tulijang na idi na din ni masong alulay na idi na jigi jang ni kiozi jawa na idi na jigi jang ni kiozi kin urakul kis baja alang kena ding irisongo idi na kid nyoke kang kaid nyoke ang na idi balang en na ding irisongo marang jigi junde kis ato alang ka en na ding irisongo ka sogis amin barafatagis amin na bagi kisongan de awna ke duinki kelma wel na ke duinki nyuro wel na ke kuro nyatindi ke wel nama wel atoran e jela lomfi ki eringi alan jela na duing anay nyuro le jongo na duing bondele jongo na kuinguda udozi bele jirjingo ding lalji juadan king king kultingo zi juana king ara king al ji ding anay le jawa wajile jawa jela king dokola kikang na kindo kala kikang na kwa kila zakal dora koli nakal kilmasimo in na kinaka dora koli banakal do kilmasimo in nizju kiwa na enzi king gnj ai jungina mandingwe asoze adenja da embrazina yangana illa kaldabule wai adan kika yanka tia kulnyati ndi fazo asoge za member of attacks amin kuinga la kilmasimo adon denti le naskaya na kulomvi naslomvi bela kelkam na kila kilmaro king simo idingala kwa kila this kurokanye kila aldora teke na makina maka kwake nas maka kergiro maka mati a king alake kay alake azinga dinga wala kayan jarunga ke wala borung kwake nas na kay wala okuma ke kwake nas kiruna ko barang ingis kamin karaboba adanki imbelenken kenges baldanwa namaine anay corona kayngo nezwa karaboba

kayin ji kuyin ala na kirdin albaji wa izin kayin kari wawa kella na bere inal den kirdin dayin berai inal la filipin kana lon fin ken de modun ine induo dinamas den kwe kulle alan kezin idina kella ko alan kezin o marin gen kwa kella ila filipin le kayin kella ji kelmas mu akeba ala induo lon fin de rezin ne induo kwalan kwa taking alan kwa in taking al kuza zikaba kiun kel male na enzi kergel baro kilo di kona te na kergel ba na na ma indozi gitikawe na ma akwe ba nan manzi kwe kabe maran ekiden kiden alan kwe ku na sala kawe naslom bizi kumena kiun kel malom bizi kana na kon alom bile kana ala lom bi enzi kuro ini alan in alan kriya kawa ba irina umarin kwa enzi kwe kwe idin kana ma den kwe se ayangani zikya ongal zikya na mas kulle kwe ti na mas kulle azaba kulle na mas ingwe amang lom bi umad le karinga jangwe ba ingwe izin kaniba na nama engwa in kide alangwe skume na sala kawe tsungandi alang imbelele akojolba alang ina kojolba eng umad le ala kawa ba irina ile dora kwas jobel ba kisie indora kwas jobel ba na wala karinga la kawa ba wala ala kaze ba alang lombe asong ala kirdinga ba ingwa eng alamba kongol na alamba kirdinga bas aning aya irina enzi dio kaying ati kaying nang alomfing unkaying ati anay kaying ati kuzi nang lomfin kuzela irina lomfila aso ila la kiken kwa alseki ken kwa kilala binyin ila kaldobole edin king kain ka tia fado kila egijula de ki anay ke kirdo tarage jula na kir tarai ari tarage jula tarai ila ei ken kwa na kiris dog la ke badan delo on na na may ngamin in daimbere digi na de dog de kirjing na may erberin de ken anay ken gitimo kila aldog fi ido gitti di song andi ina na me imbeleng dok ina dying aray domborele dok irimenga we dombora ingro al dember al bolis remember ne evers kario le evers ne osandik ne dying ayanga ninge ke ayanga we na au ina na irimeng fiaro ne dok imbeleng dying der ingi ana alaiba ki kwa na ki ana alaiba kwa na nino alaiba like maran kai ka dan der in alki erberi na ki erberin ke ende mo kwa na ki erberin ke afaki le dender alki ke nela der ker nana ma wezin wa kwimberna der bi kwa ki naza aza anezi dora tezi balona lompi ke ende kola bang der di ke la na erbet e ki ki er maran ikwela adan ki kai ana kai adan tin kai ki lompi alan kai dele ka ngurene e kuru ini alan dele ka ngurene e ki ngozi ka greve na ma ngiza me asoge za member fates amini ine ni irena wa oro ine ni irena na manzin soka tabu kwale kaya nis keringa kembal dawa asoge za member fates amin dai lomfi niti nyanina elalang elzingo amin

0: Barnga orre kwa kul aisi bomungo na ay bendeling kienti na kerkerle na ki barunga kerkerle. Ababi kwa kul dombang na kusenga karabang na donga gikani idin sunga kwa nga dokna askai tiba. Ina zika imelalanda ndonga diele fago kwa kul lo bilo albang. Ton sogin na madoklom visi donga kani alka ingan is ina kibingan kaiti na mandayin bara hadia al ela. Yara zisunga wa ngana ela balang gidonga ini na madoko ela lang bago kisensi. Sunga tagatini alam benda sifiraba na konga iri bagi na rim mengis ba kien juru ngang kila. Nadok bara hadia sikani kisena donga ini idine roksi sogo udinga kena ela ba jago majirendara na dingwa rekwa donga yeni.
1: Tulay bara asese min tin tulay ni ngay da janelan dung orra kwasi dongani. Jo ingi jirsingo jutumo bagi. Bayla bar nga lobi lo albayin ki lo nga moktalifale bayina mama nga bar nga. Kina dongay anni kalando yin donga diele fago kwa kidlena ka mungo ya isi bomungo na kwa kidlena ka wonga ya isi bonga. Arisa ngay la mulo jano lobi lo albayin ki lo nga karkalale na Asoy is aming namagal ko na kay gil erital kanyande yung kirsungo asoy.
0: Asoy majidan dada na dokore kwa si donga inanjani orre kwa kisense sunga tagatini alam bago idina diinjago kingasi sunga gismin. Namadokwe loto alang inikirsungo ating ilong na duo kenes kibara arrajaw. Walagal gidin susur sigi kwa kirnga yung arrajaw den waja walagal ken utonga algi kingasi rigeli. Ka ri ni maro kwelo tu alang ini kirsungo. Ni nasa ka inasa kung abana mas den sa wakil kam namakyan nas dayang aldi kung asoy.
2: Tarigis kao ala radio samarle bel na fori radio si bagil Facebook le. Babung naskiyan jarong asi banggar na orre kwasi na mera masi.

0: yang akin nama dah gua lelang di singwa atingi long nas duo medik jundi naski watang akin ding aku nama lia tebung ko atingi gua alko lelang ki foreng aku atingi gua alko lelang ki tong aku nama gua lelang agil kisense atu aming long nasgi eri yang nading eri siski duang arra jauna injelung induang inang kalong naduing inang kalong ilaloleng ilalong a jirgingo undul yani jirgingo la undul ne gisingan jundi min jio nas injaymel inu iloleng al jirgingo kene kasirigel na jote ngalam bam jabung ating injuado galang bay mang ereng jagil ating injuado forrengang ereng ating kain surungang ereng ene yung kwaling gagil ilo ki nga si rigel gila wala ki bam tabung ini jago
1: tulay wara dinji mo yung batulay kisense amanji eris jay nas ding eris ki duang yung arrajaw wala duos eris ki na jualan jidin si sur si kedeng yung arraja ila kasi ingis long jisi bam tabung es duiti ba bes kerinja witi kangen eskai na membam tabunga isa duite ba la anna abas gi duo arike na jiru gwalam ba dem bam ela jabon aye deleke in ko ela lam mandinji hikma jagil na do kikil mal jalung wala a gwalam ko tuwa jabon na ela arin bam jabon asan ela arisi kidim barang arraja ba wala lantin kilmale ari ina jaba do imbara kangen e marhala leke naka ela le ayimba le gindala ba ilong nina yesi den eri elale tuka jawe yaret nina la nya kaba naka de lo anga la na yimin na den eri le nungi ja wala juasan den sur kidin araja ela do tulay ba udi ne ye maulo ina kwaba asan jidin sur kidin araja na yoro kinga sukul araite ba na ko han tori ngadu arage ba se ay balanji din yoru le in yorti namas in duo in erike karo alam ba inala ana in enaye wala ka asa in eri ayin alan duin tabu pilalle songa iri egi udi na kadeng iri ay kan ela in najia ba otto ela erisis zain din bara se kike kanaja mungkin nan sare yidin eri ela bawingi ya nas jage marandi mbarasi namas maulu dora kerfali na dingile ni na kinkele ilin osfia indala jina makaja din surri janna karin jawe le la na jijwe ni nyason kuo jongo na ndi mbarale songa iri janga imbele nama songa takatini ya san ki inkalung ka amo wala ka abonga aba dimbara arifia badila lang injwa karo galang ane ele lole ago wala kangina filang in erisifia na kadela ago ba alam marang injwa
0: ila kangilon zenine algiray
1: egalela yey yey alki kwa ambele inke mingal giray
0: awja
1: ila
0: ba injwa alam ba indala njani na linduo fi marang dimbara sendel ba marang nama wala lang inwa aming ilon nagiray yani ilangi masalang algi juala lang masalang gis hamasti GTI ba marang aming gira waja kwa angkang uge dikena hamasingi na dikena wajangi aming ilon na hamasingi
1: ami hamasingi dok ina jaba alamba elelinga bi zepta sa do mbaraka
0: lolo aba hamasingi mugi nangi jwa ndi sur si alun kuro jani mungi nasi njawol kuro janga ba nangi dingi kasaling gwe giskariti ngi ya jida lakini marang aba ji njwal elangi awela sanki yani do sur ci kuroani daga ngari si elele jite ba marang abin ji jwala langi njwa alamba taggi ndalan jani na ile duo via ile no waje
1: ele ele nay ele kangi regel marang alang injualan itiriga san yesu ome wala alang owno yesu mandin ji owo yesu dawa je lo wala molo si jingo al asoy bara fotay na duin orro dun en dorale pago wala nay in leke da anna bas din orro dun eritu leke wala eritu lele pago bay longa jijago jato ye jisu fartelan yundi bo wala sar do fartelan yundi bo wala ba si el risike na joy ngay sunuri ba marangi gira el digi se aja bal tulle ku ngay bal la bal alan tulle ku ziya duin jamin le na men dalay
0: di mbele do se ini ba si long al asal mo majiran dalalay wala ye duri gina kiken gona kari bara fatma ine imbelen al kwadinga si al minsi ile tile kerti ayen do kenage nes dieng matisin kieng iyang wala deng iya sin kerker fi ki ilo ki ngang kang nang ila nu tele do kundul madik bayang go alang gindo gani na alang gis inan kila alang si ko kiwe ki kang ina imbele si kirsing Ine na mawele lang yung kwa di nga si min doke nga lang ang unduling u. Marang kwa di nga kayong mungi na niya denye antong tuleru nyunga na denye ya kinzi asim faliba. Marang lial apa yang idi ne kilma denye. Lial apa yang kaduin sabang ireng inerung. Lial apa yang mungi na niya baru nga kira nga leje ya kama na niya kikwa kira nga ngong. Aba ya angkwe kenga bezad mungi na niya kangara na lo kira ye. Aba gal abo kenga mungi na niya dok baru nga kira nga leje. Fa ing eri. Bad marat zeninal kwa kimitil incoming hila dora dilling. Jabbing alone a kick or using bow and dog and a kindness, nay and a security. But you're a loyal legal dog a duty.
1: Fagan, I told you bung kiki king, Tarnabon coyana, a larisija,
0: aliam.
1: Yellow zeniral boru abong incab, amzuran, major dogal kawang a door.
0: Ja, yellow illoling, canamoiling you are a barra, majidan dada kik and illoling. Marang kesiense kwa dinga indalang inina isikia kwa ba aba nyanga matiling ye ki kwa kerenga ngong na kwa kerenga mbulinga kila yenki angi itite alki angi ya na maden kilmaleng ile rirunyo ne yasi lomba yenge ridun kilmaleng ki karunyo fa innama do kwela lan siki nginje imka dulding kwa aljang ke kwa kiti ngalbongo alen jima ding ila kwa siza tu gudule jana jumong yenka gene kawe alne ki ngudu akide yenka ki ko ngindu ti ala la duti aba jegila na yen ye ki embelenga ya ki embulinga ne ki udu ngi ku inga duti ab mungi nan kara ya ngi diele marangi dora ita ba anzi yen ki wa jien asi jare fa inma aktar shi kwa kidles ruj rigging aldi jona ko kwa kitimbono jitori ki ambongo ba
1: Lala
0: bullying it aldi tori ki abon mungkin nang dok in una ni diele bongi kwa kidgal mungkin nani di bullying kwa gezatu nang ki erre kwa gezatu mar ingeri ni di en dioke
1: marang kise se bara huda jar na ka imbara suruk den jawi awi ji kadok egis emin kwa ke ne ki an kornyinga kwa ke nuske do le min kien e an ton ke kawlitia kise se ini sabo kado na mai nemer itin e an adu koronge ka ngi ne ka inna ngamin la anna aman ko itis den bara erike na ye itis ke nisa lomba yani asan ka duwon eringa o malaba wala lan ka duwon ering urwa aldibanes ka sedo kelal aba otto din ko elnes urule di e amanga sa anin ko ering innan ke wala su juri innan ko le wala si hala ke namas urule di jinu ma jasi benjen na jonas julu annas diang eriya jamba na tagi jerina basala jilu wal janne san ko se ela eri julu wala na kimpulo jabuno jona ela eri julu ide jiba akkeden jeng din ko sa sigira jolmiti in kana ma orre kwasi nes amin na koronga is emba udi ndaka kinsi kwa songa le egila din kwa seba sinjwa indua sake atulei marangi ka hasi ana ilu ina jwa ni nyasa njula ele tila zulu ba aye ena kwa ingi kangi nesika ina ngami la ana ye ele tila lukwa ingi ye ela kwa ingi si dembara kena dembara nwara jula ba ela nama ide ji kwa si indala in ani jawu asan min den itti ki gira jawla
0: kuro janne asan yen dalan jawla
1: aywa
0: fa ine bardu ye di mbele se na mari ine ba bara dogal al rimme be bara fatna yani imberengal ko al iya adiya ke nes dogal asin kam e gi ali longal in duolen so to lejan gi ali longal duole so to lejan di ko esi be long abu kuro janne alan ari julen kuro janne yani ila sin jami ngal longal ille so to lejan ma tu ye ilogal ile du to leba yani ila wala kama ila kwe
1: tulia sa kwesi injelum al ele duo digile sondo
0: yi tulle yala ilole ngi aba jole ndin kwesi ko tobu wala ngi ne ki ngeri den kelma abawba inez gwaba al awna injaluna ele duo lala wala kama al awna ele duo le sondo tulle ya jimun ki nasim bere ngi jwa alan si yesi irigol jena man dembar al awduk tulle ngage dimbara ele singa ngi injelum wala gal dembara ele si ajijel maran kwa dinga kayin hatta kiyen dogala suri se kiyen dora se nanka ya nan ji dogala kin se nan ji jari isaga ongalage osage no dien dio to kene ji ji ji sun wajo no ma jangi tinis dien bara se
1: inja minga di ni yarang inja wen uto ni ne
0: na irafi yala kin dogala si ji jari wa nyati ni kwen fa alan dien dio to si jere ngen inja mingal bar ngale sun wajo ye en ngari min tore gel amin jongone jegile min wuya go binden tille al den ko e yisi si barngale
1: barngale sama barngale
0: yiri ja barngale so ko yingi ndama marang den jo yingi la ye ko yingi kem barngazo ko joj kawe ne kingi na roko bi en kangi na skule nan kangi na ay kawe fa kise in lo len nama in lo te bungera yisi binden beren ayye en kwa algis bi kazi jitti gazim boy wala se jitti ba ngi en kel ma le bi yere marang lomvi
1: kasi to levia
0: ay se to levia fa ine longa dingale ngang kagala la ngi ne wuyo gup segele yisi bi nan kanzi fi ngi basi long al ken yi ngang ngun ke ma maidi na do gaule basi long al dok e deng iyang wori ngin ke nga al tiye ina timba inu al deng yo ne itis ke nga ile tile duin sabang ereng ka kamungi na sing ina ngering marang as alumba masalan nanti nille al kwa ki indola siki indora kulwe eri mwa yanzange duwe na de ngungi na siken dogole ndiyo bara toksi irenge la liye ina jia li longa lang injalo na in wala jia li longa lang ille sunga tole ja
1: kakari ina mga jalo mingwari nile duwe marang din kwe se badila sa injwa hata anang dem bara arifiana na jengana ye arifiana na jenga nga ba wala ne kerem bara kuru ara kurgul na zia dengi su koro jingi nestio na indu dingi nestio ba bay longa sa hinjwa ko si ala ke ba dim bara ye al dengi ngal ngunyu nestio marang ji bara alla kuru ala eni ba wala alla kwa ba san din kuru ti in den tin sike ngal ngi taga jurgo nesti marang kuru ala yi ti ba duin ko ya jones ker gel al asker e den ja mungkin nay Allah kuru ini na ela patara le jago marang gi na jaba
0: do den si mungkin nay den dulatu le kuru do ya kamang ele lo aye dele dele de si dele rugo ale le turbo tu le kamar si yani ele lo ele surun den da re la ale ndile so jamar ke mungkin nay ele lo jafi ne ele duo de lo nang nang kai nang lo tingwang
1: lo lo wal ga dog ma sin jua si di mara si jua na si nyingi marang inai sa nyinti ba ye dile so tu le wa bara dog alen kibira ini alen jiki ke ja marang jinus jua ba ye dile so tu le indala yanga si score sur jebiti nan sur gira skindeli nan yefingi tin as gira runyi le la na ji aba jawngi nas ki koranga ki julni na ina lomba sa nyi si gira ti din ko yi de basin tole assisenge maranga sa jinje ma jagil ani kan ki kya yom tok ba nas ki ke yom to birim bi ona burgo nan ki ke yom to birin na ba na jagi ye dilu so ngai raja ba dilu so ngai fale ele bele si mai ba
0: ele zingen ku juni hata gutale ko akai masala ngaba ko e ani gutfia na e na jeng yana tulle nya basin beleng e yani dem bara ila na jeng ba badra sen ngwa jial gi qur'an ni jial in dan tulle ya maran lom fi kati ma isa fi aba ni jial gi qur'an ni so keral ngi leson tulle ya ba jangu den sin jam e gele le do di leson tulle ya nya ne dem fi na jeng
1: e ka ki sen se dog iya ngadi ngas kelam ni sun kam ya alba ko in qur'an ka sara ines utonga au na doin ka sara ko in giran ka sara maran ki sen se ka wa gi sang bika iya nga yani kika iya nga kwa nyet apa duo ke ana den ko se kila tari ke amile fi in se mi raja kas din ko se aba arile kasere nga ina jabal bo hotap ke nga hatta nan tongi na ari fi ngi na jitifiya basin jwa duin ko in se mawlo rimme nga la spia balan to le e wala mawlo akwa balan in ari dile taras ye maranga jawngi na iden ja na dog masal si jaldo hasi gi oton so ge le duo inel in kara ba sifiya no mang enne innan tawirin yana ken kwa ni kawe hajji jalun sa indu kamara ni hawilen fiyalan in ari kara ba le fago dok so nga hawilen fiya ba jidin ko al girai girai al duiki na fi girai na in kamingal utum mur wa murun utokuro na innan tarai din ko se badilalan de le kuru jani ari na janga ya balan hamas jani ela jizata in su julngiti duingi ya duidi al amalja al amalja dor keramin a alan tudle ela e ela le fingitin ni so nga jorte barang amang kuro jio indala sigi yes gira ja walan ki hamas fi ki hamas fi be indala ye jorti asigi yes nui ja ba
0: amis gere min dio weitel
1: egel
0: yani asi kwadinga ines kan nga ba inu wai a kwadia mungkin sen tabiri zikal nga wai zi marang wai gi koran su nga ke
1: se dimbele
0: gi ngam nga bedel malan duo singang yani e ki juru jawala gal ki kilma jaw a ki sense ira lo tarai fa ine ki gaje be se long ka ki were ati dogola zikenga ati kwa panga zikenga ni mugara na kwenye madigi duozi dio jiru na al duozi dio jawi ming den kilman den dio idi neba kilma ina ne kimuto wa sikulfi idi duozi jundi ne kilma dio wai
1: liya ta ga fiya ba
0: wannan rivia ya khalas amal fagi da
1: annan kwaran fingina ida fiya ba melen na ka abas ta ne ya el bar dor o wonin jelle duin ya ga kurunan jiyo ana mara aulias elwa ya duin ya gin fiya ya kasu kamar sin aniko inin yaren an la abado al akhiri
0: ji jalun sabar hadiya in u ina lon bal iya ga gedelin
1: abban ga kai
0: na kai ni ki ndo wala siki ndo rese na amilin ka ne gwa ka ta be inde na tare ya wani songo a wuriti ne ji na ga jawba ne ji na ga jawba a sadin ni kwa dinga rogi nan kai kula ga ba wala amma kula ga ba wala uwa kula ga fakira ma illo si ko lalon in kwa kiyar ko lalon dai wore su kuro ka ni din ko lalon rila ke wala gidi sur le zadu idin na ba marat kama jibara hadiya mungkin nanin ko to le runyin
1: na maran korron
0: al iya zillo ne kilalo udo en nan vene jiru duon a ton eri jegi na majanna ma
1: jiru napso le nda
0: ati diem bazi kana ma jaga ja yengan kel kam na may njol ba juela na ba eri si napso inda nan ja
1: al ele duon ton jegi
0: al ele duon ton jegi la ile bela ye kelam ye bu kian ru yin ne ki anna me inde ni sare do na ngo agaro ge lazim ile eri si ngang ze ni na si ya si me si le ja la bazi ati ile na e dora ban ni ki dogalan al si ye iti mu duolen eri je ni na ngo akaro gal we e ile lo ngal hala wa ki o le yir ki anna me ngo akaro ka si na al bo we fa ha si nda na al si gi jula gi e ko e di si no te do bulon al di si nyu ki bulon kulu ma na en jo al ke lo le bi na ngo al go le gal basin julu ko adin gal al du ngo si je le gal malu na ka du ngo de le le so do lazim sin ka rukulu fajian ni ja jamba na majoni juru wala lazim sin ba jenna din ko si ja kangi alam din ko si jinjalu ayal iya jannal ba jan al din ko si kuro yani ndara lakin kasi ba selong e kuro jani al ki erikeri
1: man
0: ki le dora indalang ki sense ba selong ki al uto ko inna ka ono korong
1: songa korong ila na min ni yanna man kin aninga kare balan zai kwannan fal kurwa kida yani dok nin iya nganin kai nan duwon ko saban boru je na wayin na maden ko kike arage na doktor saban boru anje ba manje luna den ko sai mi aje luba anina nyanga na wayin aje an ko diko ken iya nga sai kisem yani kin kiki ji era dok ina lomba din ko ya duiti al induite sti ye den yin pago wala den juro le ko to abawa era induite din ko sai je na jurum le marat mungkin ko enan je nagal alla ele dorale asfago balan wingen ki ele wingal ele duon ko ela ko ena majenes pasonga onos beto wala jeingas keba ne kies keba wala gal kurokitas keba ngisin gisin ko iya kal ele ungine inana nan uronas ina inan as en abalan inga no mo dogola gena fal kuritia bi inu yani ne ki
0: dogola ka inde ne kengel ma ka ba ke ele real ji inde gilal ji bizat dogola ke aba jenas injo inno egal e alfilani gwezi jagil hatta tin ji ese jemi mano ki awi
1: na ki awi na jo aiwa
0: wala ye se aba dilo kere ile bere egal ye ba fi tin en jardi e ilani
1: duile mana to duile songa jura duon
0: egal kazadu
1: kisi en se
0: ka duon amba karo galan bone na
1: aiwa kana ele sinema ka wa sanyi ngwa kika iyanga orre kwa annama illonna nan sural arubo ne ki en jure nga pakini wala ki en kanin kwa pakini arunga sizati aljawalan jawunis king arunga suru itting yani lojuel na indala burturbu bajingiti ba na ital illongalan gabli na dalile akuro ba sanki juru jarring imbele sikanna aranga duin ko isi ay simpingi wala dogola kinel duin hawdi le kay ay simpingi wala kin kwasi ay singen alkadin kilen in kama minna dogola apaja alandin utor rasange ashan naki ndala ba dola ga juta kiniti o nama kurro al kurro ina kan mara kurro ga mana kan ne bais ilong al kurro ga ne kiti ayye donas
0: yasi imiti
1: kurro ke ngara ngela arisifia mama mba finiti na
0: imiti zikarazo ba yani ya kwa daldila si al kenyati ni kwen kan zingal nga al burge na kamal ko am burge ran al jure nga kan ne na hilla kamal ko am burge ne ne kamal ko am azum kan ni wala lam bar kan ni kiya fa joto al filanin ko yi misila za su ke al filanin ko yake gira na wannan yangana lon vise sin yin ne ke lobaru wala fa wannan den ya zai tin songo ga den fiya alas na mas bele tu bele azetu nga bi akit wore kwa bas e juranga bakai ai filani gwa nya gila nya al den yan zira en via al ki via al ki via ba
1: ai wa ra en ja en ba yenes kinga su jura nya jutara
0: nes jut nyu dara
1: la na ji du to ba songo nga den ka utosu ho zo ba na ji gala jin kwe zai na fala nya ba hai jegil anin kwe ken ala